What I think.

Gospel Hour on XFM.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Dino Car sa XFM.
1: Grabe po ni Mama Dioy. Mama pagaling pagsakay. Maningil, mandayon. Exciting.

0: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Magandang pakikinig sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito na naman po yung lingkod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong naturopathic practitioner. Makakasama yun naman ang live dito sa ating pong programa. At syempre, magbibigay na naman tayo ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. At katuwang po dito mga kaibigan ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Produkto ng Yes to Health Incorporated. Siyempre sa programa po natin ay atin pong mga kasama, ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, siyempre ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw partner at magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Nakatutok po sa ating araw-araw na palatuntunan na maghahatid po ng mga sikretong pangkalusugan na dapat nating alamin para manatiling healthy. Siyempre, Doc Algie Bakla po ito.
1: Samahan niyo po mga lingkod sa ating programa sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong mga text messages. If ever meron po yung mga inquiries, text nyo lang po yan sa ating numero at yung text line 0969-609-6545. Amin din po kayong inanyahan ano, na bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic at ilike nyo rin po at ishare ang ating pong Facebook page. I-follow nyo po mga kaibigan ang Facebook page po natin. Hanapin lang po Yes to Health Inc. At saka yung isa po nating Facebook page, Yes to Health Naturopathy Clinic Philippines. Yan, para updated lagi kayo no, sa mga announcements po natin, mga pa-promos po natin mga kaibigan, at dyan nyo rin makikita ang mga impormasyon sa atin po mga produkto at ganoon na rin mga kaibigan sa mga information about our health. So, pwede nyo pong i-follow ang atin pong Facebook page para sa karagdagang kaalaman mga kaibigan ha. At huwag pong kalimutan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kung vitamin C, tandaan, Xanthone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Xanthone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Secret of Health, Health Info.
2: Okay, balik po tayo sa ating palatuntunan at pag-uusapan naman natin ngayon ang isa sa napakagandang impormasyon ano, na ito pwedeng ang iba sa atin may problemang ganito. Alam po ba natin na ang matagal na pag-upo, ang pamumuwersa sa pagdumi ay nakapagdudulot ng karamdamang hemorrhoid or almoranas. Mm-hmm. Ito po ay dahilan sa pressure na inaidudulot nito sa ating veins, yung mga ugat natin o daloy ng dugo sa ating pong anus. Dahilan sa pag-dilate or paglaki ng ating mga veins. Ano? At hindi po spicy foods ang nagdudulot ng karamdaman na almoranas, taliwas po sa sinasabi ng karamihan. Kundi anumang bagay po na nagbibigay ng pressure sa ating pong anus, pwedeng pagmula ng karamdaman na hemorrhoid or almoranas. Ngunit kung ikaw ay siyempre may almoranas na maigi na umiwas po tayo sa maanghang na pagkain dahil maaari ma-irritate po yung almoranas natin na meron na tayo. So hindi yung anghang ang nagdudulot, kundi kung meron na tayo, posibleng ma-irritate lamang ng pagkain ng maanghang. So kabilang po sa dahilan na maaari magdulot ng almoranas ay ang mga sumusunod. Yung labis na pag-ire kapag dumudumi, ano? Iwas-iwasan natin yun. Ano? Yung madalas na pagbubuhat ng mabigat na mga bagay, lalo na mali yung puwersa nyo. Paghina ng mga laman sa labasan po na ating dumi sa puwet, ano? Yung ating anus o rectum, na karaniwang nangyayari sa pagtanda ng tao. Kapag tumatanda na, medyo humihina na yung muscle na yun. So, siyempre, pag mahina yung muscle, lumalabas yung ating anus, ano? Yung area na yun. At kapag ang isang babae nagbubuntis dahilan sa pressure, ay pwedeng magkaroon din ng almoranas. Ang pag-upo ng matagal sa ating upuan, so yung mga jeepney driver or any kind of driver, ano, ang mga office worker, ay kadalasan nanganganib sa pagkakaroon ng almurana. Pwede rin yung madalas na pagkakaroon ng constipation o matigas na pagdumi. Siyempre, pag ikaw ay constipated, pipilitin mong ilabas, ano? At yun po ay dahilan kung bakit nagkakaroon ng malakas o matinding pressure. At isa pang dahilan ay ang kakulangan ng fiber sa ating mga pagkain. Yan ang mga dahilan para tayo po ay magkaroon posible ng almoranas.
6: The Secret of Health.
1: Yeah, sa mga kababayan po natin, kahit sino dok pwede makaranas ano, or magkaroon ng ganitong uri po ng karamdaman.
2: Tama.
1: Pero sa mga tao po, ano, lalo na po sa mga sedentary workers, kayo po mga kaibigan, ang mas prone o mas madalas maaaring makaranas ng ganitong uri ng karamdaman. Tulad yung binanggit nyo dok, ano, yung mga office workers, mga jeepney drivers, ano, yung mga matagal na ginugugol ang oras sa pag-upo, mga kaibigan, ano, sila po ang prone sa pagkakaroon ng ganitong uri ng karamdaman. At hindi lang po yung matagal na pag-upo, mga kaibigan, pati din yung matagal na pagtayo. So yung mga kababayan natin dyan, mga kaibigan natin na security guards, prone din sila sa pagkakaroon ng ganitong uri po ng karamdaman, ano. At hindi lang yun, ha, yung sa mga kababayan natin na labis-labis yung pagbubuhat po ng mabibigat na mga bagay, ano? So, sa mga laborers natin dyan, yung mga hard laborers natin, yung mga, basta yung mga tao, ano, na sobra-sobra yung timbang na binubuhat po nila kasi namumwera sa kadun ng husto, na maaari po makapag-contribute yan sa pagkakaroon ng almoranas, mga kababayan. Kaya ingat-ingat po, ano? At hindi lang yan, ganun din sa mga kababayan po natin na sobra yung timbang. O obese, mga kaibigan, ay kinakailangan po mag-reduce ng timbang po niya, magbawas-bawas ng timbang, sobrang timbang, kung pwede nga lang dok, ipamigay dok, mas madali-dali sana, ano?
2: Kung pwede bang ibenta po kilo yan, mayaman na yung iba.
1: So mga kababayan natin, sobra-sobra po ang taba sa kanilang pangangatawan. Kinakailangan, bawasan nyo po yan mga kaibigan. Kasi maaari din po yan siya makapagdulot. Especially kung lagi na lang nakaupo dok, ano? Malaki niyo yung katawan mo, eh lagi ka pa nakaupo. Tapos, hindi ka masyadong physically active. So mas prone ka ha, sa ganyang uri ng karamdaman. Ganyan sa mga kababayan po natin, during their pregnancy time, ano, ay mas madalas po na magkaroon or makaranas ng ganitong uri ng karamdaman. Kaya ingat-ingat po ha, sa mga kababayan natin, kung gusto makaiwas sa ganito pong uri ng sakit, mga kaibigan, mas maganda ay maiwasan po kung ano yung mga pinagmumulan or yung mga contributor sa pagkakaroon ng ganitong uri ng karamdaman.
6: The Secret of Health.
5: Suwabe ang aroma. Santhon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santhon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Santone Vitamin C. Ang Vitamin C na puno sa energy dahil ito ay gawa sa Santone Plus at Santone Gold. Palakasin ang immune system. Labanan ang mga karamdaman na dala ng virus at bacteria. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C na pinalakas ng Santone. Mabibili sa mga butika.
9: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo, sa subok na!
10: Santhon Plus Gold! Santhon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santhon Plus Gold! Gawa sa pinagharong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina! Santhon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado! Santhon Plus Gold!
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar!
10: Santhon Plus Gold!
12: Yeah!
6: The Secret of Health.
1: Balik po tayo mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa mga kabayan po natin na gusto pong maka-avail ang ating pong mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar para maka-avail kayo ang produkto natin. At syempre, lagi pong hanapin ang Tatak Yes to Health para makasigurado na inyo pong iinumin. Ayun yung napapakinggan nyo dito sa ating pong mga programa. At syempre, ang programa po ito ay sa tatin ng Yes to Health Incorporated at ng ating pong Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na napakasarap higupin, Dok, lalo na yung ganitong panahon. Maulan-ulan, makulimlim ang panahon, malamig ang klima, yan sarap humigop ng
2: perfect
1: kape.
2: Perfect talaga, no? Oh. Lalo na sa lugar ka na medyo mafags. At yan po, sabi nga heaven, sabi ng iba. Sa kanila daw, sapat na yung tahimik na paligid at kape.
1: Ayun.
2: Yan, lalo na kung Santone Plus Coffee Mix.
1: Ayan. Kaya sa mga kabayan po natin, paghihigop po kayo ng kape, mga kaibigan, consider nyo lagi, mga kasama, kung ano ba yung mga maaari nyo makuha dyan. Yan ba ay makakapagpalusog sa inyo o baka naman sakit ang pwedeng maidulot nyan or makapagpabigay ng karamdaman sa inyo pong mga pangangatawan, mga kaibigan. Ha? Kaya po sa itong Plus Coffee Mix po natin, yan po ay rich source, mga kaibigan, ng plant-based protein and fat. Ha? At hindi lang yan, mga kaibigan, meron din po itong high fiber content. Kaya napakainam ito para sa ating mga bituka, lalo sa mga kabayan natin, ano, na ang pinagmumulan ng kanila pong ng kanilang hemorrhoids ay yung constipation, Doc. Mm-hmm. Eh, napakaganda itong paghigop ng Santone Plus Coffee Mix. Nakakatulong yan siya para makapagbigay ng dietary fiber sa atin pong pangangatawan. At nakakatulong din yan, mga kaibigan, para palakasin yung peristalsis dun sa inyo pong mga intestines. Ha? Kaya nga, hindi lang basta-basta nagkakape, na-improve pa, Dok, ano? Yung iba't-ibang parte sa atin pong pangangatawan.
2: Oho, at habang nagkakape tayo, meron tayong mga sustansya na sigurado, hindi ka magigilty ano, sa pag-inom ng kape. Meron kayong siguradong sustansya. Kaya instead na tanggalin natin totally, ipagbawal natin yung kape, lalo na kung naka-high blood, pinapalitan lang natin ng bagay sa kanilang kalagayan.
1: Ayun. Ayan po mga kaibigan, ha? Santone Plus Coffee Mix. May bibili na rin yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar.
11: Santone Plus Coffee Mix.
13: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santone Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santone Plus Coffee Mix.
11: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: at ang ating pong mga produkto bukod sa Santo Plus Coffee Mix, mga kaibigan, ang ating pong Ultimate Trio, ang ating pong Vision X Plus Soft Gel Capsule, mabibili rin po yan sa ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. Bukod sa mga produkto natin, Dok, ano, na pwede nilang mabili sa ating pong Yes to Health Clinic, ano po ba, Dok, ang mga benefits na pwede makuha ng mga kababayan natin pagka bibisita sila sa ating mga clinics?
2: Unang-una sa lahat, kung ang gusto po ninyo ay wellness approach, ano? While having your medication, syempre marami tayong mga kababayan, medyo may edad na, no? Meron na talaga silang gamutan. Kaya lang hindi maiaalis, mga kaibigan, na kailangan din natin ang tinatawag na nutritional support. At pagdating sa tamang pamamaraan, yung naturopathy or holistic healing is a well-known and recognized system of healing na kung saan ito'y tumutulong sa ating katawan upang mas mapabilis natin yung recovery sa anumang uri ng sakit. Kasi hindi na debatable na ang nutrition ang pinaka-the best way to preserve yung health natin holistically, ano? At itong tinatawag nating preventive na approach. So ang pagkonsulta sa naturopathic clinic, ang magagawa po nito is una, maibibigay namin sa inyo yung mga detalye kung ano yung una, yung weaknesses ninyo. May pamamaraan ng naturopathy na hindi natin tinatawag ng diagnostics, kundi ito'y analysis, para malaman namin kung saan kami magpo-focus. Kasi alam mo, marami mga tao, hindi na nila maintindihan yung sarili nila. Lahat naman ng recommended na treatment ng doktor sinusunod, pero hindi pa rin sila gumagaling. May kulang. Ano yung kulang? Yung tamang nutrition. Maybe toxic ka lang, so kailangan mo ng detox. Maybe merong nutritional deficiency na kailangan matutukan natin. Yun ang focus ng naturopathic consultation. Kaya pasyalan po ninyo, ha, yung ating mga clinic, at pakidala na rin ang inyong mga medical records. At mahalaga, pupunta kayo. Siyempre, kayo yung kakausap.
1: Yung presence nyo, ano?
2: Oo. Yun po yung importansya ng check-up and consultation sa isang naturopathic clinic.
1: Ayan. Sa mga kababayan po natin, ha, na gusto mo makapa-check-up ng libre, makapagpa-consulta ng libre sa ating po mga Yes to Health Clinic, puntahan po, mga kaibigan, ang ating po mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong pong lugar. Bisitahan nyo po, mga kaibigan. At yung iba, Dok, minsan kasi nag-aalangan kasi wala pang pera daw na pagpupunta sa clinic natin.
2: Wala naman kayong babayaran consultation fee or counseling fee. Walang babayaran. Siyempre, kapag merong kayong recommended na supplement, kung merong kayong budget, bibili nyo. Yes, pero pag wala kayong budget, hindi naman kayo pipilitin.
1: Hindi kayo obliged.
2: Yung iba, pumupunta doon just to basically know kung ano yung kanilang gagawin. Then, paghahandaan nila yon. At natutuwa ako sa dinami-dami ng ating mga nagiging pasyente sa ating clinic. Marami talaga nagpapasalamat na paano natin sila naturuan ng tamang diskarte pagdating sa kanilang kalusugan.
1: Ayun. Kaya sa mga nagbabalak po, ha, na pumunta sa ating pong Yes to Health Clinic, huwag niyo na pong alalahanin kung may budget man kayo o wala, mga kaibigan, no? Pero kung meron kayong nais i-avail ng mga products po natin, so magdala na lang ng budget, mga kaibigan.
2: At ang kagandahan, discounted.
1: Yes.
2: Medyo abot-kaya. Kung dadayo kayo sa ating mga wellness clinic, kasi siyempre, pinapahalagahan namin yung

0: Wala, eh, nagdudulot mga kaibigan ng komplikasyon na mas matindi pa kaysa dun sa karamdaman na kasalukuyan yung nararanasan. Ano? Kaya sa mga kabayan, ha? Pupuntahan po ang ating mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. At bago tayo patuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa napasaya at natulungan na ating pong mga kabayan na bumisita sa ating pong mga Yes to Health Clinic. At syempre, nakainom ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
1: Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Santon Plus Gold. Before po ako mag-take ng Santon Plus Gold, marami pa akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure, borderline pong aking diabetes. Tapos po, masakit po yung aking mga ugat-ugat at sa kamay. Una-una po kasi ang ininim ko ay yung Santon Coffee. Ay nung wala pa po yung Santon Coffee, yung ano pa, soya. Yeah. Tapos nung nagkaroon na ng Santon Coffee, Santon muna po ang iniinom ko. Sinasabay ko yung Santon Plus Gold pag-inom ko. Bali, 3 times po ako umiinom ng coffee. Wala naman po kahit sobrahan, wala naman pong ano yun, overdose, di po ba? Malaking bagay po. Malaki ang naitulong sa akin kasi lahat ng nakakaramdaman ko noon nang hindi pa ako umiinom ng mga ganyan, nawala po lahat ngayon. Talagang naniniwala po ako sa lahat ng produkto ng Yes to Health po. Tapos po ngayon, dahil napabuti po yung kalagayan ko, pati po yung mister ko kasi 4 na beses po siya na stroke. Kami pong dalawa, maintenance na po namin yan. Sana po sa lahat ng ating mga kaibigan, kababayan, gumamit din po kayo. Try nyo pong gumamit lahat ng produkto ng Yes to Health. Makakabuti po sa ating katawan ito. Mapapaganda po ang ating katawan, ang ating kalusugan. Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po.
0: The Secret of Health. Ayan po mga kaibigan, natin pong napakinggan si Ma'am Aurora Don. Maraming pong mga sakit na nararamdaman sa pangangatawan. Bumisita sa atin pong Yes to Health Clinic. At pati yung mister niya, Doc, pinainom na din, ano? Ng atin pong mga produkto. At ayun mga kaibigan, sa tulong po ng Panginoon at sa tulong ng Yes to Health at ang atin pong mga produkto, ay naging maganda yung kinalabasan mga kaibigan, ha? Kaya kayo rin po sa mga kabayan natin na nakakaranas ng parehas na problema kila ma'am, ano, at sa kanya pong asawa. Ano, sa mga kabayan natin, Doc, na mga na-stroke, ano, mga na-mild stroke, napaka-beneficial po ng atin pong mga produkto. Especially yung atin pong Ultimate Trio, very beneficial para po sa inyo, mga kabayan, ha? Kaya puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic at punta na agad sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar para maka-avail po kayo, mga kabayan, ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
2: The Secret of Health.
0: Ayan, sa mga kaibigan po natin, lalo, Doc, yung iba na, ano, gustong sumubok ng, especially yung Santon Plus Gold natin, Doc. Ano po ba yung pwede nila makuha dyan sa Santon Plus Gold natin? Kasi yung iba, nagtataka eh. Bakit napakabilis ng effect sa kanilang pangangatawan
3: sa pag-inom lang nung capsule
0: lang nung Santon Plus Gold na yun.
3: Okay. Alam nyo, ang Santon Plus Gold ay isang produkto na nutrient dense. Ibig sabihin, punong-puno o siksik sa mga nutritional content. Ano? Unahin na natin, yung mangustin pa lang, napakaraming santons, flavonoid, which is nagsisilbing antibacterial at immune booster. O isama mo pa yung spirulina. Ang spirulina is first class protein ang makukuha mo dyan. Na madaling i-process ng katawan, na kumbaga less yung waste product na napuproduce kapag ginagamit na ng ating system. At alam nyo ba na yung spirulina din, mataas yung kanyang superoxide dismutase, isang uri ng substance na ito'y tinatawag nila na ano, panglinis ng ating sistema at pangtanggal, yung tinatawag nga nilang free radical scavenger. Ano? At yung spirulina pala, mayaman sa glutathione. Di ba yung mga, alam nyo, mga Aztecs, 400 years ago, ginagamit na yung kinakainan ng mga Mayans and Aztecs sa Mexico. At consider one of the most healthiest food on earth. Kaya nandun yan sa ating supplement. Isa pa yung bitter gourd. Eh, alam mo naman problema ngayon, karamihan ng mga tao, kung hindi high blood, diabetes. So yung bitter gourd o yung ampalaya sa atin, eh meron siyang polysaccharide content, saponin, phenolic at carotenoid. Meron din siyang dalawang anti-diabetic agent, yung tinatawag na momordicin at charantin. Kaya ito ay isinama doon kasi alam naman ng company natin na maraming tao ang nagdi-develop na

0: talaga ng diabetes. And diabetes is one of the most common killer disease na preventable. Lifestyle related, sabi nga. Kaya meron na kayong bitter gourd or ampalaya, meron pa kayong garlic, which is meron siyang allicin, isang phytochemical na very well known sa scientific world that can benefit those people with abnormal cholesterol level. At syempre, papahuli ba si moringa? Mm-hmm. Moringa is considered as one of the superfood, complete yung kanyang nutrients na pwede nyong i-consume araw-araw at hindi kayo mamamalnourish basta may moringa po kayo. So yan ang pinagsama-sama natin sa isang kapsula na in extracted form. Kaya nga kung kayo ay may mga karamdaman, hindi nyo na malaman ano mang gagawin ninyo, ang approach natin parang shotgun na. Mm-hmm. Alam mo yung shotgun? Kahit pikit ka, pag pinutok mo, tatamaan mo yung target mo. Shotgun prescription na tinatawag is yung multi-benefit. Mm-hmm. At yan ay nagagawa ng nutritional nutrients. Mm-hmm. At pag pinasok mo sa katawan mo, alam na ng katawan mo kung anong kanyang gagawin doon sa mga sustansyang ipinapasok mo, which is nandun sa ating produktong Santon Plus Gold.
1: Ayan, ha? Mga kababayan po natin, nagsumaka-avail ng ating pong hindi basta-basta na suplemento, mga kaibigan. Ano? At marami na, Dok, ano, ang naka-avail nito. Marami na rin po, mga kaibigan, ang natulungan. Kaya kayo po dyan, kung gusto nyo rin po na mapasaya at matulungan yung mga iniinda po ninyo ng mga karamdaman, punta na kagad sa pinakamalapit na butika dyan sa lugar po ninyo para maka-avail kayo ng ating pong mga produkto.
2: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustine, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
3: Mabibili sa mga butika.
1: Uso na naman, Dok, ang mga ubo, sipon, ngayong panahon ng taglamig.
0: Tama ka dyan.
1: Marami na naman ang tinatamaan po, mga kaibigan. Ha? Oh. Itong mga common or mga sabi na normal daw nakaramdaman, pero hindi normal yan, ha. Kung magka-common nakaramdaman ngayon pong season ng tag-ulan, mga kaibigan.
0: Hindi mo napapansin walang taong immune sa ubo-sipon. Kaya tinawag siyang common cold. Kasi may variations ng mga virus at bacteria na pwedeng tumatama. Kaya kahit anong gawin mo na pwede ka pa rin magkakasipon unless medyo advance yung immune system mo.
1: Yes.
0: May iba't ibang anong tao. May yung iba sa isang weather nagkakasipon, yung iba hindi. So, depende yun sa ng katawan, preparasyon natin. Yeah. Kaya pag alam nating taglamig na, alam nyo na yung gagawin ninyo. Titake na kayo ng mga vitamin C. Yeah. Magtitake na kayo ng mga antioxidant. At saka iwas na kayo sa mga pagkain, alam naman natin, nakakapagpahina ng immune system. Mga sweets. Yan, number one yan na depressing sa immune system natin.
1: At saka yung mga mucus forming na mga pagkain. Mas maganda maiwasan po ito, mga kaibigan. At higit sa lahat, dapat magpatatag po natin yung resistensya ng atin pong pangangatawan. Kumbaga yung tinatawag na first line of defense ng atin pong katawan, which is our immune system, mga kaibigan, dapat mapatatag po natin yan sa pamamagitan ng pag-susupply mo dito ng mga pagkain niya. Parang sa atin lang, Dok, pagka kumakain po tayo, may lakas po tayo na gumawa. Ganun din yung mga sistema sa katawan natin. Pag pinapakain po natin sila ng sapat na sustansya o nutrisyon na kinakailangan nila, nagiging functional sila, nagiging malakas po. At nagagawa nila kung ano po yung gawain nila.
0: Ganyan kaganda yung pagka-create ng Panginoon sa katawan natin. Kasi it's a really sophisticated na no need to push any button, sabi nga. Basta ang kailangan lang natin, i-maintain natin siya in a condition na magiging favorable sa trabaho na ating katawan. So, ano ba yung katawan natin? Ito'y living organism. At ito'y nangangailangan ng pagkain para mag-survive. So, all we need is not medicine but food. Kailangan natin ng medicine pag nasira na ang ating katawan. Kaya, ang pinakang consideration talaga sa preventive medicine is pagkain. So, sabi nga, let your food be your medicine and your medicine be your food. Kaya yung mga supplement natin, hindi natin tinuturing yan ng gamot. Mas malawak yan kasi
1: Malawak yung
0: mas broad kasi supplement kaya si supplement na tinatawag, ito yung alternative way na ipasok mo yung sustansya na hindi commonly nakukuha natin sa regular na pagkain natin.
1: Mm-hmm. Kumbaga yung saklaw niya, hindi mo nalilimitahan sa isang parte lang ng pangangatawan mo. Ano? Lahat ng organ sa katawan mo na nangangailangan ng ganyan pong sustansya o nutrisyon, pagka ininuman mo ng sapat na nutrisyon na yon, i-distribute yan automatically ng atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Kaya nga yung isang vitamins na napaka-crucial sa atin pong health, which is the vitamin C, Doc, ano, na dapat hindi po talaga yan pinapababa yung level niyan sa katawan po natin. Kasi halos lahat ng katawan po natin is nangangailangan ng vitamina po na ito, mga kaibigan. Ano? Dapat nasusuplayan natin ng sapat sa atin pong pangangatawan. Makukuha lang natin yun, Doc, sa mga pagkain. Kasi yung katawan natin, hindi siya nakapag-produce ng sarili niyang vitamin C.
0: Yes, unlike animals. Mm-hmm. May mga yung mga hayop nakapag-produce. But our body cannot.
1: Mm-hmm.
0: Kaya ang vitamin C pa naman is considered as the mother of vitamins.
1: Mm-hmm.
0: Bakit nila tinawag? Because almost every process of metabolism, not yung chemical reactions in the body, needs vitamin C. Kaya nga, very important siya na laging efficient sa ating sistema na hindi magkukulang. Ay, ang problema, ang vitamin C rin ang isa sa pinaka-sensitive na sustansya.
1: Mm-hmm.
0: It's a water-soluble vitamins, kaya ito ay pwedeng ipa-flush out in the system. Napapasama yan, lalo na kung may mga problema na tayo sa kidney.
1: Mm-hmm.
0: Kaya, always apektado yung ating need for vitamin C. So we need to supplement daily talaga mula sa pagkain, sa mga prutas, at kung hindi pa sapat, sa supplement.
1: Yun, no. Kung hindi, lalo na kung hindi tayo mahilig pa kumain ng mga prutas, hindi pa mahilig magkakakain ng gulay, nako, magkakaroon tayo ng deficiency ano, sa ganitong uri po ng vitamina. Kaya huwag pong kalimutan, uminom lagi ng Santone Vitamin C, ang alkaline-based non-acidic vitamin C na magpapalakas sa atin pong pangangatawan. Naku, Doc, wala po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol kayo, Doc, na mensahe sa atin pong mga avid listeners.
0: Pasalamatan natin yung ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas, dahil alam nyo naman, dahil sa inyo, patuloy na tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng impormasyon. Nawa po, nakapagbigay kami ng mumunting kaalaman na makatutulong sa inyong pag-iwas sa anumang karamdaman, katuwang siyempre ng mga produkto ng Yes to Health. Maraming salamat. Ako po ang inyong Bantay Kalusugan, Dok. Algie Bakla. Ito hanggang sa muli. Bye-bye.
1: Maraming salamat, Doc. Yan po si Doc Algie Bakla, ating pong certified naturopathic practitioner. Isa pong doctor of ministry in alternative medicine. Hanggang bukas po muli, mga kaibigan, magkasama-sama tayo dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang likod, Sir Michelle Hinas. Pansama talaga paalam. Magandang araw sa ating pong lahat. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ang Panginoon wa magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santone Plus Gold, Santone Plus Coffee Mix, Santone Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
4: X FM.
5: X FM.

0: sa XFM.
1: Sa una, katong wala pa ko naminaw og XFM. Tawgon ko nilang bayot.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon nga naminaw ko og XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba, kita niyong katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Ruel? Bang?
2: Exciting!

0: sa XFM.
1: Oy, nausa man ka nga sigiwin kagtungo, galuya man ka. Abtig, oy! Exciting!
2: Exciting!
3: Si Auntie Nimo, mapasalig siya nga makasood kag-trabaho sa department store ngayong trabahoan.
4: Oh, sige ma.
3: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, nana ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
5: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Papalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong kapit.
6: Xanthon Plus Coffee Mix.
7: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsa akong kapagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud jud ka ayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Aaron James Mangkikis. 90 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyag to akong mata, magsigi o luha-luha. Mahalap akong pananaw. Sumbol kaayo, perme. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discover ang Vision X Plus. Karun, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamudiha na doon ay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solbad sa iyong problema. Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata, makatabang, aron malikayan, gamakabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Ay, inisin ko. Dili ko naga-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan labi na ang dunay batiol sa lawa. Dakong tabas ako ang premium D3. Kay sukat nga naga-maintain ko ani. Namatikda na ako ang amoral lagsik pero may akong pamati sa lawas. Dili na po naga-tukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
11: Dili na lagi.
10: Kalit malang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
11: Sa muka, oy.
10: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
11: I'm tired. Stress.
10: Dong.
11: Unsa man gyud?
10: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
11: Turbo.

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, sa Castle Circa. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
3: Pagpili sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel.
7: Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Gold na basiyo.
6: Ay, nakapalit yung gaso.
7: Oo,
6: nakapalit yung. Nagiday, o, basiyo. Asa ka nagapalitan eh?
7: Dito sa baba.
6: I-check yun mo, na itatak ng Yestrel.
7: Oh, Yestrel, na ba yun?
6: Para makasure yun, dapat na itatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nagainom aning Santon Plus Coffee Mix o Santon Plus Gold.
7: Naghangayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
6: Sukat nakainom ka o Santon Plus Coffee Mix.
7: Arang-arang na. Nako kayo, kalahian. Akong kasing-kasing po din naman kayo mo. Muna akong gimintin karon.
6: Ron. Santon Plus Gold, kung sa'yo nakatabang si mong balatian?
7: Bilin ako kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nanagayong energy yan eh. Katulong ako mo tumar sa Skatlaw. Mahaw, panitong, panihapon. Para yung makuhan yung loob. Ang epekto ane, sakiting, pika sa akong likod na niya mo. Kuhan rin akong kabuhi.
6: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane. Santon Plus Gold.
7: Okay na siya. Ayahay ng paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog ko. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ang Santon Plus Gold. Kamu nga ako mga silingan din sa Santeri ni maggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Kaya dako kaya ni katabang.

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
3: Exciting.

0: Oko, hula tanggut. Oh, saguka. Exciting.
1: Mga katrupa, exciting.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: Young Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.
5: Eh, ikaw ni?
6: Uy!
5: Daan ko palagi ikaw, gini ba?
6: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
5: Ako'y mangutana ni Muni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
6: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
5: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
6: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igot ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon na good siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali sip unon. Immune booster magunin Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C, mao nga mauli na dayon ko.
7: Vitamin C, Vitamin C, mag Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: Faces the Pain.
1: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Seize the Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Seize the Pain.
0: Seize the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Seize the Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ibilis sa mga bukika.
3: Stand on this coffee mix.
4: Ibili na anas sa New Corellia, Del Pilar, New Corellia. 69.
5: Bili pa ka magkape.
4: Sa plus coffee mix, bigay. Katilaw naman ko. Mayang tulog. Normal imong ihi.
5: Kumusta ang imong pagbawa?
4: Arang ko, karong mga panahon na. Lami yun siya, kanang lami sa glasa yun. Ako nga gituyo, agad to sa istasyon tong una. Tungkol ako pito ay clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Atong mga kaigsuna na ko, naminaw ka ron. Inumog santon coffee mix. Kay lami siya, lami imong tulog. Pagpunin sa mga bukol-bukol sa imong pag-ihi. Kay may imong tulog. Nato pa, kundi sin imong lawan.
6: Mapalit sa mga butika nationwide.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Sa una, katong wala pa kung naminaw og XFM, tawagkon ko nilang bayot.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Pero karon nga naminaw ko og XFM, suway ninyo. Suway kong tawag og bayot. Di ba, kita nyo katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Roel? Bang?
9: Exactly.

0: Camino Car sa XFM.
1: Hoy, parle, pagod. Pakurati naman yung mga pare nga. Nakay gusto niya. Charot.

0: Casa X.
1: Sauna, pobre kemi. Ang sudat, nag-isa na yun kabuok bulat.
0: Kumaminaw ka sa X.
1: Sukad na minaw sa X. Dato na mi, ang sudat. Duha na kabuok bulat.

0: usa ka adlaw sa sayong kabuntagon dinhi.
1: Hoy apo. Hoy apo. Apo.
2: Kap.
1: Estudyante ba ka?
2: Ano man?
1: Utsingan naman ha? Alas 7 na bangon na, gimalit na ka. Hoy, ay bangon na.
2: Exciting!
3: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
4: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na bandugay na to, na ako ipiang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Magkadungog mo kay Sirin doon, matistingan daw. Itry na ko, inom na Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-state ako sa kasimana mo, ikaw na. Sa isa lang, ganito. Sa kabulan, gamay, mga kumbukol. Na ako isisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayo dyan ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa kong lagay na to kani produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
3: Zaphone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
5: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Vision X Plus, user, atong paminawon.
7: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatas dalan, mga abo, papasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad na niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukinin, hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, nipalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
8: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi. Batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo di ha, pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
3: Premium D3. Tapak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kising.
5: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alam ng pagmamahalan. Mag-turbo.
9: Oh, yes.
5: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
10: 7 Plus Herbal Soap.
11: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Para sa maputi nga pani,
10: mahamis nga kutis.
12: Santon Plus Herbal Soap.

0: and nationwide.
1: Sister Paige.
2: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant.
3: Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
1: Sister Paige. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Paige.
4: Symptoms persist.
1: Sa mga butika.

0: Mapali sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sola, pirmi ko biyano guyab. Sukad nga namin ako kong XFM. Ha! Ako na'y mubiya. Ay, tempa. Sa... Oble ko'y uya, boy. Exciting.
3: XFM.

0: sur XFM.
1: Hoy par, pakurati pa gud ang iyong pitaka di nga. Ang sulod sa pitaka. Puro ra mga resibo.

0: Kamo saad? Magsanton Plus Herbal Capsule na.
1: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako di ay si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako di ay usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay kopi daw nga Premium D3 Coffee Mix. Sa camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo din yung kopi day, yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District na sa field na sign nga ang atong lawas kapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
5: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
4: Oh, mo ba? Tigamitan man gud ko anang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Duna di na sila bag-ong produkto?
5: Oh, pa, maayo ni siyang imnon kay duna kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
4: Oh, mo ba nak? Ala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
5: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea, kay makastabilize man pud kini sa mood.
4: Ah, sige nak, pagpalit og gaghanana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-santon.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Puti ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi og stress reliever po niya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulay. Akong pamanit, itong og dry kaayo. Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ni Santone Gold Coffee Mix nga na ay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin na po ang

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle Dayani, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week ganisod o tindog kay gaminod akong tiil. Laog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, ipigtibo kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
1: Ipilis sa mga butika.
4: Uy, apo, monkeypox mana.
5: Unsa mana?
4: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
5: Hala, imot ko inom.
4: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Kao mag-vitamin C.

0: inom. Ikaw po si Dolo.
1: Atong protektahan ang atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
0: Santol, balang.
1: Mag-santol, vitamin C.
2: Vitamin C. Vitamin C. Mag-santol, vitamin C.
3: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Sa una, lagan kayo ko. Nag-asaro ko wabot gun. Oh! Gigasmati City? Ato sa Tagum City? O gini sa Turel? Sukan nga naminaw ko sa X. Di na ko lagan.
6: Ayo, ayo. Pati rin wag kayo lang-lang di ay. Kaya katago-tago kasi mong utang. Yari ito yung mong utang, oy! Ako sa kukagod, dugay na kong kayo ni last year pa.
5: Nibalik na mo si Judith. Mutago ko din sa ilalom sa repe. Exciting!
7: Exciting!

0: XFM.
1: Sa una, putot kayo ko. So, kanya namin ako XFM? Hala, nitangkad ko.
2: Wow!
1: Binawbe? Pinagalik kayong chest na nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay naghanap kay Kex Durams. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!
3: It's safe!

0: Mino Ka sa XFM.
1: Hi! Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, yulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting!

0: sur XFM.
1: Bar! Aliba! Pakuratira mo lang yung asawa nga wala na kay makuha sa imo ang sweldo kay nahurot na sa online sabong.
2: Exciting!
3: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
4: Ako si Gideon Galawiyot, pagka napunturan ka daw dito. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So kung pag-ihi, kung putol, may video nga di matulog.
3: Zaton Plus Gold.
4: Kerting lamian na tulog na kayo ko sa kong ihi. O kira kayo, garo na pag-kreatin. In 94 na lang itong nakapaminaw sa kong ipang multi-car sa kong mabalatian. Yun ang sulayan na ang doktor sa Yesko. Realitibo kayo, tapang na sa inyong panglawas.
3: Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Zathon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigumana po o ginom sa itong kape, kapakara kong ulcer. Pinagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar, pero wala man siya ipikto. Nakunan noon kayo gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Hey, adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa premium D3. Dapay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang premium D3 sa lawas. Sulayin ninyo. Wala ni DI tagana.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mga butika.
3: Turbo user, atong paminawon.
9: Ako si Danilo taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XPM, ni palit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
10: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Nanamigin!
2: Santon Plus Herbal Soap.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tamban.

0: Eton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na ko. Sis the Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
1: Pili sa mga butika.
4: Eton Plus Coffee Mix.
5: Sali.
6: Usay imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yestwell.
5: Eton Plus. Kali Eton Plus. Okay. Something kulang yun. Basta ka na. Basta ka satisfied yun ko ka. Kailangan din yun ka-ayo. Kapag ginamingawon yun ko, mainam ko sa buntag, mabuntinom po ko sa hapon, kami sa kumbana. Mahiri akong ibati.
6: Imong pagbawas ni mo, kumusta?
5: Normal kayo, every morning yun.
6: Sa una ito, kapag nainom Santo Plus Coffee Mix?
5: Ano mag-disorg kong bawas, nagduha ka-adlaw, nagtulog.
6: Sito akong tabang Santo Plus Coffee
5: Mix? Okay kayo.
6: Imong paano, kumusta pag-inom
5: Santo? Okay po kayo. Sa ginawaga, tanan ako mga silingan, pag-inom aning Santo Coffee Mix, sa inindot kayo.

0: XFM.
1: Bar, alima, pagkuratira mo na kayo mga asawa nga wala na kayo makuha sa imo ang sweldo kay nahurot na sa online sabong.

0: no car sa XFM.
1: Par, par, nakisulti ni mo, par. Pakuratira ko ni mga asawa, par. Ing na ba nga? Uyab na mo sa inyo ang katabang na batanon.
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na man siya maayo ang antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga nga akong baba.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya akong tiyan, Lula.
6: Ngano man?
7: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kutu.
6: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin

0: with Glutacogic and VCO.
1: Available sa mga butika.
2: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil.
3: Epektibo
2: sa mga skin allergies at skin diseases.
3: Isang pahid lang
2: ng Samsung Plus Herbal Oil.
3: Tanggal ang kati-kati.
2: Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid
3: na all-in-one.
2: Sa presyo
3: magaan.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Mario, 35 anos. Sige, dyan ko ga problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, kunya, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan, ug ligon pa dyan kini.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Kodi ay, Sheila Tampo. 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o inom aning Santon Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Inahansad ko aning kapi kay aduna kinigro tatayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamani. Usa ka mo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee Mix.

0: nationwide.
1: System Pain.
2: Ako di ay si Jack, usag a radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa System Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
1: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Bata pa rin mo? Nanguyab na ka? Exciting?
5: Mga katupa, exciting!

0: sa XFM.
1: Bro, sultihan ta ka bro. Katong wapa ko na minaw og XFM. Pangit kayo ko.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Tutan nga na minaw ko? Karon ha? Nadawat na na ko bro.
2: It's safe.

0: XFM.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sa una, katong wala pa ko naminaw og XFM. Tawgon ko nilang bayot.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Pero karon nga naminaw ko og XFM, suway ninyo. Suway kong tawa kong bayot. Di ba, kita nyo katang... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Ruel? Bang?

0: XFM
1: XFM
0: Kung mamino ka sa XFM.
2: Hoy, buddy, kung mag-joke gani ka, ayaw pag una-una katawa. Istorya usa, oy. Nausagog ka. Exciting.
3: Exciting!
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala kanang akong katulgon, nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo jud ang labasan. Sukad nga nailhan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay akong paminaw, lami na kay akong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus user atong paminawon.
8: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard niya, Permi Mabilar, kay ang gabi man na duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Mao to nga nabalaka ko kay Bastion og mabuta na hinuong ko. Sa akong pagduty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itestingan ako unya akong gimintin usa ka semana, ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamakabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
10: Pirminga sakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action po panakit akong mga joints. Dali rasa po palinturahon. Kunya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi pong tulog. Jobert kayo ni sir. Tagamatanaw.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
12: Para sa dynamis?
11: Para sa turnyo ni Mrs.
12: Tour?
11: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
12: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
13: Exciting ba?
11: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
12: Sige, sugayon na ako na, miss.
9: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo, wagas ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
15: Santon Plus Herbal Soap. Ito
16: si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
15: Santon Plus Herbal Soap.
17: Nanami gin.
15: Santon Plus Herbal Soap.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada. Ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, sa ka-sales clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
3: Sa mga butika.

portion is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: XFM.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Hoy, parle, pagod. Pakuratira mo ni mong kumpare nga. Nakay gusto niya. Charot.
3: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Darlin Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa ultrasound nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
6: Marlin, Ochia, gasiyok akong dumong piging gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom mong kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nispalit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan di ay og diabetes ka og gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag ni iyos-iyos ako ang diyan kaysa ako na dako ginakong tiyan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya, sistingay lang ninyo, maayo dyan yung kapi ha.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
13: Tila ba may hangin sa tiyan
14: at masakit sa pakiramdam?
13: Kabag yan!
14: Mag Santon Plus Herbal Oil.
13: Isang pahid lang,
14: tanggal agad ang kabag.
13: Santon Plus Herbal Oil,
14: ang pamahid
13: na all-in-one
14: sa presyong magaan.
13: Santon Plus Herbal Oil.
15: Mahal, kumusta na ka desa, abroad?
16: Nagpadako din ang mamagika sa Pinas. Nagpapalit mo sa kuog Santon Vitamin D para sa mga bata.
15: Ay, salamat.
16: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o kilanat.
15: Ikaw po, pag inamog Vitamin C, ha? Amping diya, mahal. I love you.
17: Vitamin C, Vitamin C. Mag Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Pasita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix 3 times a day. Hinay-hinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sa unya. Matapabata o sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Busa.

0: samtang dili pa kaayo mo sa kinatumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
1: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika.
2: Atong paminawon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
3: Nung nagwan akong mata, nagwan ko Vision X. Nung wapak ko kagamit sa Vision X Plus, hanap ko pananaw niya. Mura ko ganang malipong, masakit akong ulo niya. Pag-try na ko ang Vision X, kaya sige mo kadungog. Ay, may akong pananaw, nawala tong kahanap, unya, magluha-luha. O, katong ako giyawag ako makaigsuunan, nga naigipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta, at ito lang kita sa itong produkto nga makaalibyo sa itong lawas, baka kung sa itong ipangbati. Dili man diha-diha dayon, pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagay ito ma

0: XFM
1: XFM
0: Kung maminaw ka sa XFM
2: Par, pakuratira ko ng imuhang mama o papa nga. May pasarjog ka, bisag wakay sulod-sulod.

0: XFM.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Kabata pa rin mo? Nanguyab na ka? Exciting?
3: Mga katrupa, exciting!
4: Santon Plus Gold!
5: Ito si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog katuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat po sa kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
4: Santon Plus Gold! Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
6: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
7: Lami nga kung kung saan ang kopi, Santon Coffee Mix, kay sa una mga kopi, abdo sa kundiyan, pero nakuha-kuhan na, ayaw kay ba? Kana ganing buntag, Santon magabi, buntag na po, walay halang yung kutukutok. Salamat gani ko na nakadungugan ni si Dr. Sayesto, na panyon, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva iba, sa puro banana, magkilam.
6: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, pangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo, sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybean. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Vision Next, daghan ang natabangan.
8: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko permi. Abi na ko Sir Ice gyud to kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto, gitumaran akong paspas og Vision Next Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Next Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
4: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
6: Premium D3 User.
9: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyan kay Kuksay, magsige og duka ko sa klase. Digyo day lalim. Habang ga eskwela ka, katrabaho, putka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadauman sa akong pagkaon, inom dayong ko Premium D3. Dinugod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best gyud ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
6: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
10: Turbo.
11: Pakusog.
10: Turbo.
11: Pagdugay sa away.
10: Turbo.
11: Doble.
12: Pre, matunggan to nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
13: Oh pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
12: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa to ang barangay.
13: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
10: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
10: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Soap.
14: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Santon Plus Herbal Soap.
15: Pili na!
11: Santon Plus Herbal Soap.
16: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minamdud ni ini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kapi nga makagwapa.

0: and nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Roldan sa Baker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sister Pain. Kay kong uban pang painkiller, walay epekto. Dahirajin kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Zenton plus coffee mix.
4: Hello, ako si John J. Librias. O sa sabaga anchor. Matag buntag sa'yo before sa ako ang program. Nahabit na yun ako. Mga pi o Zenton plus coffee mix. Dako yun og tabang para sa ako ang lawas. Labi na kay trabaho na ako, kadlaon pamumata na. Tatanan nga wa pakasulay ni ini. Ubay-ubay nga mga sakit, wala o ni ini. Isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa atong mga kalalakinhan. Sa babae po ang hormonal imbalances. Kanahan yun ko ani, Zenton plus coffee mix. Kay sa akong trabaho, tungod sa kabisi, gumikan kay uras, interview dito. Nga program, ang ingredients ni ini, mangustin o suya powder. Dako kayo ikatabang ang maong Zenton plus coffee mix mo nang ako gining marikomendahan ninyo. Halas sulayin ninyo ang Zenton Plus Coffee Mix.

portion is brought to you by Santon Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santon Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, galit. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Salzone Plus Herbal Oil.
4: Kahit mo lang sa iyong buong katawan,
5: siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Salzone Plus Herbal Oil,
5: ang pamahit
4: na all-in-one sa presyo.

0: Nationwide.
1: System Aid.
2: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban nako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang System Aid. Kay dili malikayan na musakit akong bukton og likod sa dugay nga biyahe. Usa kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa System Aid.
1: System Aid. Tanggal ang pain, fast and safe. System Aid.
3: Symptoms persist, call your doctor.
1: Bili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: May man among pagkuan sa kanang Santon Plus.
6: Kumusta sa pag-inom nimo sa Santon Plus Coffee Mix? Unsay nakatabang?
5: Kuha na kadtong akong sakot-kuto bitaw. Nawala, murag nawala ang hapdos tapos ang sakumbana pagpaihi bitaw. Kaya yung prostate, namin sa prostate. Gawa sa maintenance sa doktor na tayang tambal, niinom gipot siya anak. Mugin na bayang coffee food kay ang synthetic baya, mas maka ano baya sa kanang lawat niya. Hilig ba ganit sa coffee? Nang api na ka, nakatambal pa ka sa itong balatian.
4: Nang api na ka, itambal ang pagka, oh, Santon Plus Coffee Mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: XFM.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Hoy par, eh bagot? Pagkurati na ko din mong gagalingon nga. Di ka gwapo?
3: XFM.

0: XFM.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Uy, pagani, mura lang yuk, asawa o ginastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga no, anxiety?
3: Exciting!
4: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
5: Zanton Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
6: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid kuya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Zanton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
5: Zanton Plus Coffee Mix, sa kalami sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zanton Plus Coffee Mix, kape na gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil o dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayos sab ang Premium D3 kaya namatikdan ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Mapalit sa mga butika.
10: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
11: Dili na lagi.
10: Kalit malang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
11: Sa muka, oy.
10: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
11: I'm tired. Stress.
10: Dong.
11: Unsa man gyud?
10: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Di aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
11: Turbo?

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santan Gold Coffee Mix.
3: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning dungsod sa Marita. Kaning kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko. Katiyon og kapoy og nihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na akong kutis. Kinaadyo ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat Santan Gold Coffee.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Paige.
2: Si Arlene ng Davao City.
3: Usa ko ka virtual assistant.
2: Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Sesta Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
1: Sister Paige. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Paige.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Ipilis sa mga butika.
5: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
6: Hi, ako na ito si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kanianto, magsingit ang atubang sa computer, magamit og mga gadget sama sa cellphone. After sa tanaw ni mo gikan sa gadget paingon sa kung unsay imong tanaw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Mo action og luha ang akong mata. Halang sa dihang nakadiskubre ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sukad nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna gyoy alibyo ang akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap og magluha ang akong mata. Karon ako naging siyang mintinon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata o magluha-luha. Una kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision X.

0: XFM. Cum
1: minau ca sa XFM.
2: Oi pare, naunsa kong ka? Kung bago pa mo sa imong uyab, ayaw pa mugos. Bisag asa ra bi na maabot imong kamot pare. Ya, masuko pa jugag mo baliban. Exciting.
3: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong kontrol, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
4: Kamusad, Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
8: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
7: Ngano man?
8: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutukuto.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug

0: mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Tanggal lang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ka problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, kunya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, ubili yun pa yun din.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain.
3: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay galira kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel.
6: Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Gold na basiyo.
5: Ay, nakapalit yung gaso.
6: Oo, nakapalit yung.
5: Nagi day, oh, basiyo. Asa ka nagapalitan eh?
6: Dito sa baba.
5: I-check yun mo, na itatak ng Yestrel.
6: Oh, Yestrel, na ba yun?
5: Para makasure yun, dapat na itatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nagainom aning Santon Plus Coffee Mix o Santon Plus Gold.
6: Naghangayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
5: Sukat, nakainom ka o Santon Plus Coffee Mix.
6: Arang-arang na. Nako kayo, kalahe. Ano eh, akong kasing-kasing po din naman kayo mo. Muna akong gimintin ka ron.
5: Santon Plus Gold, kung sino katabang si mong balatian?
6: Dili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nga nagigoy energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scatlao. Mahaw, panitong panihapon. Para yung makuhan yung loob. Ang epekto ane, kakiting pika sa akong likod na niya mo. Kuhan rin akong gumuhi.
5: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane. Santon Plus Gold.
6: Okay na siya. Hayahay ng paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ng Santon Plus Gold. Kamu nga akong mga silingan din sa santeri ni maggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Kaya dako kaya ni katabang sa

0: XFM.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hala, oy, di man tala siya guwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting.
3: Exciting.
4: Mga katropa, exciting din.

0: XFM
1: XFM
0: Kung mamino ka sa XFM
2: Par, time sa par. Dali ragot. Pakurati ragot imong misis nga. Wala lang kayo tarbaho pagkaugma.
3: Exciting!
4: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
5: John Villanoy ba? Ika, purok banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Pemex. Kaya ako, taon na, na mandugay na to, na ako'y piang, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Makadungog mo kay si Rindon, matistingan daw. Itry na ko, inom na Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-istrate ako sa kasimana mo, ikuana. Sa isa lang, ganito. Sa kabulan, gamay, mga kumbukol. Na ako'y sisma. Una, gamay, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Humubag na ako sa likod, humubag na ako sa kong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyon dako kay katabang sa kuha
4: Zaphone Plus Gold mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
6: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
7: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
4: Vision X Plus, user, atong paminawon.
8: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatan sa dalan, mga abog, pasok sa kumata, magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ibalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
9: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tion jug kakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
4: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
6: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
10: One, turbo. Oh, yes.
6: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
11: Seven Plus Herbal Soap.
12: Yan ni Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
11: Santon Plus Herbal Soap
13: para sa maputi nga panit,
11: mahamis nga kutis.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Santon Gold Coffee Mix.
15: Buti ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi og stress reliever puno siya nga kape.
16: Sa una nga wala pa ko kasulat.
15: Akong pamanit, itong og dry kaayo. Pero sukad tong gi-recommend ni sa akong mga amiga ning Santon Gold Coffee Mix nga naay glutathione og collagen. Namuti ko kung ni baby skin.

0: Pagkakataon nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala yung line, makapawala sa sore throat na to. Sis the Pain Regued. Bas-bas kayo mawala ang pain.
1: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Zentum Plus Go.
4: Hi, ako si Razor Vasquez. Isip Station Manager. Dili balikayan ang kakapoy sa lawas. Bumikan kini sa istri sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kayod gapon. Usa-usab ako kaangkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab niini nga Santo Plus Gold. Kaloy sa Ginoo. Ang iyang guiter ni Hiyos. Maunang iyang gimintain ang Santo Plus Gold. Ako usab, ni gamit usab niini. Kaloy sa Ginoo gapon mga katropa. Ang hangak, nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini, kada adlaw, kini na akong ginagamit kining Santo Plus Gold. Mauna, nga kamudiha, gamita ka ninyo nga proteksyon Santo Plus Gold. Labi pa sa itong mga kagisunan, mga kababayanan, na doon ay bukol-bukol sa suso, guiter, o uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Santo Plus Gold. Labi pa, gandun na kay balatian, Santo Plus Gold gamita.

0: XFM
1: XFM
0: Kung mamino ka sa XFM
2: Par, pakuratira ko di mong tropa nga Parihas mo gusto nga lalaki?
3: Mga katropa, exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
6: Hindi na kasi ni Iyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kaya ito dili man. Basta mag-iwan ko sa Santon Plus.
4: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Sa camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-ulit. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo din yung copy dahil yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
11: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
10: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
11: Oh, pa. Maayon ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
10: Oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
11: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
10: Ah, sige nak. Pagpalit og daghan na ha. Kay maisip man din na nato nga superfood.
4: Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap.

0: up with Glote Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Centrum Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Centrum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Centrum Plus Herbal Oil.

0: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santon Gold Coffee Mix.
1: ODI, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, permigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginuman yung Santon Gold Coffee Mix. Nulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Unahan sa kuaning nga kape kay aduna kinigro tatayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamani. Usa ka mo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee Mix.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
3: Sa ka-call center agent.
2: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
3: Mahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
2: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
1: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mapalit sa mga butika.
5: Senton Plus Coffee Mix.
6: Sali.
7: Usa imong mga natilawan o na-try sa produkto sa Yesterwell.
6: Senton Plus.
8: Kali Senton Plus.
6: Okay.
8: Something ko lang yun basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kaya ginamitin yun kaya. Ako kinamingawon yun ko. Mainam ko sa buntag, inom po ko sa hapon, kami sa kumbana. Mayri ako gibati.
7: Imong pagbawas ni mo, kumusta?
8: Normal kayo. Every morning yun.
7: Sa una, ito ka pa ka nainom Senton Plus Coffee Mix.
8: Ano mag-disom ko bawas? Nagduha ka adlaw, nagdulo.
7: Kada kong tabang sa Senton Plus
8: Coffee Mix. Okay kayo.
7: Imong paano, kumusta pag-inom sa
8: Senton Plus? Okay po kayo. Pag inauhaga, tanana ko mga silingan. Pag-inom aning Senton Coffee Mix. Senton Plus Coffee Mix.

0: FM
1: XFM
0: Cool Mamino Ka sa XFM.
2: Par, pakuratiragos misis ni mo nga. Di na mo gahi mong tamadidoy kay gidiabetes adi ay ka.
3: Exciting!
4: Mga katropa, exciting!

0: FM.
1: Uy, Cap! Saan? Under the saya man daw ka, ingon sa itong mga silingon.
2: Di ko under the saya eh. Mga kabalo akong asawa. Bago na ako itong ikasaban.
1: Uy, yan naman.
2: Isog ko magunyang ang mamalansa.
1: Ah.
2: Buto nga, akong gignan. Nga, magluto pa ko. Saman mo eh.
1: Under the saya, Gani. Eh, kaman di siya isuguon.
3: Exciting!
4: Mahal na ko siya. Ugdako ko pagsalig niya.
5: Aboto rin mo. Gahi kagyogo. Sige, talaunan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasagdi na lang gud-gugod. Kalipay mo na ako ni.
5: Ahay! Aboto rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
6: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og halap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haptos pagyod. Taga na kong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Pag inom og Premium D3 ra gyud ana kapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman na og Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si IC Leonida taga Barangay Science.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
12: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
13: Ay, nunit na mahal. Late na ako makaon. Always ko yan ay energy. Nakatakas. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Like yun. Basta naka-turbo.
10: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
10: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Stephen.
1: Si Michelle di ay nita kasi po sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay gamingod akong tiil. Laog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, ipitibo kayo ang Sister Pain.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buki ka. Centrum Plus
2: Coffee Mix. Ibili na anas, ga New Corellia, Del Pilar, New Corellia. 69.
3: Hili pa ka magkape.
2: Centrum Plus Coffee Mix, pika katilaw naman ko. May yung tulog, normal imong ihi.
3: Kumusta ang imong pagbaw?
2: Lami gyud sa kanang lami sa plaza gyud. Ako nga gituyo agad to sa istasyon tong una. Tungod pa bitaw ay clinic dito sa palengke. Ito ko nagpalit. Atong mga kaigsuna na ko naminaw karon. Inumog santon coffee mix kay lami siya lami imong tulog. Pagpunin sa mga bukol-bukol sa imong pag-ihi kay may imong tulog. Nato pa kondisyon imong lawas.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: FM.
1: Ciao, sacca corte o dinhi.
2: Oy, master. Unsa magyud ang nahitabo? Master, tubaga unsa nahitabo? Tubaga ang akong pangutana.
3: Ah, Judge, abi ba ko hearing ni Judge? Ano na may speaking?
2: Exciting.
4: Exciting.
5: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Romeo Duran sa akong ribs bitaw na ay mga bugon do ka ba murag dakog koko sa tao sakit kayo tapos na piku atong Santon Plus Herbal Capsule mo na to wala na yo ko na ninay na sa mat mag ninay na sa nagkawala sa nagkawala hadto nawala na gyud mo gina pinakanid de bisnya kay nawala magod basta ka ako sa lagu ko mo testimony ninyo ala nga nindot gyud
5: kamusad mag Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sapakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni Salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakito ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ko mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo-kayon siya sa ato ah.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naa pay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naa pa siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
11: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
12: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at

0: hindi siguradong ginhawa'y hatid. Senson Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Senson Plus Herbal Oil.
1: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-santon, vitamin C.

0: sa maayos.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain. Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Hidratable long. Pagadere, Santa Irene. Porok 9. Prosperidad. Dago Sansor.
7: Pinaedad mo na?
6: 61. Kuhay man ko. 85 akong timbang. Tapos high blood ko. Naapay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka ng mura ko hubog. Lain ka ito kung lawas. Oy. Kay ang akong mga kape nga ginagamit ka ng mga kape na sa tindahan. Istat ba ako mga kape? Mugi kape na kong paggamit to ng Santon Coffee Mix o Premium D3.
7: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix?
6: Nag-os-os ako ang timbang. Nagka-anam ka-reduce ang akong lawas. Na-slim na yung garong day. Nag-diet na kate. Kaya ang akong ginagamit ang kape nga Santon.
7: So, kung ito nakapa-sexy sa imo, ha? Panglipong-lipong ni mo. Kumusta naman? Eh?
6: Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsonan, pareha sa ako, adire sa Santa Irene. Ako, tamong hagiton nga magamit ta sa products. Dako kaya ang katabang sa atong panglawas. Dako ikayo pag konsisya ko ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko to. Akong timbang, nag-all ko sa akong timbang. Kay, kuan, dako na. Pero pila na katuig. 2 years naman ko nagdami.

That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: XFM.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Nay mga bana, nga bisag bag-ora lang nga ang ilang asawa, mga mang na. Exciting call?
3: Exciting!
4: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide. Isang
5: maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito na po ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas. Makakasama niyo po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng ating pong mga dekalidad, nutraceutical grade na mga produkto. Samahan naman na niyo po mga lingkod dito sa programa po natin. Bibigyan naman tayo ng mga kaalaman, magbabahagi po tayo ng mga impormasyon kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Lalo na po sa panahon natin ngayon na napakarami na talaga mga karamdaman, napakarami pong mga sakit na nagsisilabasan, mga bagong variants ano, ng iba't ibang klase ng impeksyon. Eh talaga naman mga kaibigan, kinakailangan natin ng mas higit at mas malakas na mga panangga laban sa mga karamdaman po na ito, mga kaibigan, no? Kaya subukan niyo po ang ating Ultimate Trio. May bibili niyo po yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar. Yan po yung complete package po natin pagdating sa panglaban, no? Sa iba't ibang mga microbes, mga microorganism na maaaring puminsala sa ating pong pangangatawan. At syempre sa programa po natin ay makakasama po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, and of course, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
6: Magandang araw mga kaibigan, magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas, lahat na tumututok sa The Secret of Health Nationwide. Kumusta na po kayo? Sana po'y nasa maayos tayong kalagayan. Apan na naman natin ang mga mahalagang puntong pangkalusugan at huwag po kayong bibitaw sa ating palatuntunan ngayon. At syempre, salamat sa lahat ng mga nagme-message at nagpapasalamat sa nagagawa ng produkto po ng Yes to Health sa kanila. So partner, talagang medyo maganda yung nakikita nating impact sa mga gumagamit ng ating produkto.
5: Yes, oh. So mga kababayan po natin na nakasubok na nung nakarandok, ano, while nag-duty tayo sa clinic natin dito sa Quezon City. Meron ano tayo dun, meron kababayan tayo. Bumili siya ng mga products sa atin, ipapadala sa Saudi.
6: Oh.
5: Kaya nga naghingi ng mga certificate, ano. Biruin nyo ha, mula pa dito, pinapadala pa dun, Doc. Ano?
6: Eh, wala daw herbal dun eh.
5: Yun nga.
6: Yun ang problema. Kaya talagang pag bumibili sila pang isang taon.
5: Oo.
6: Kung pwede nga daw magdala ng marami, kaya lang medyo parang hindi yata lulusot kung sobrang dami.
5: Mahirap-hirap pala sutin.
6: Doon mo nakikita yung ano, partner, yung nagagawa talaga ng produkto ng mabisa. Ano? Kasi alam mo, problema ng tao kadalasan, yung nutritional balance sa kanilang katawan. Kapag kulang yan, talagang pwede tayong tapuan ng mga karamdaman. Kala natin, lala natin, yung pala, may mga problema lang tayo sa sustansya.
5: Mm-hmm. Yung iba, nag-overthink. Ang inaasahan doon si Dr. Google.
6: Problema. Pag hindi ka naman nag-aral talaga ng balance pagdating sa ganyan, kung ano mabasa mo, mas mamamatay ka sa stress.
5: Ayun na nga. Sa halip na simple lang yung sakit mo, pag-research mo, nako. Matinding mga sakit na yung nagsisilabasan. Ano? Oh. Sa mga kababayan po natin dyan, na nagkakaroon ng problema sa kanilang pangangatawan, baka po nutritional deficiency lang yung po nararanasan. Mm-hmm. Ano? Pero itong kakulangan sa mga nutrition, Doc, isa pong malaking factor na magdudulot ng pagbagsak ng iba't ibang sistema ng ating pangangatawan. Kaya nga, kinakailangan po, eh, nakukuha natin yung sapat na nutrition sa ating pong mga kinakain. Nakakalungkot, Dok. Mm. Eh, karamihan talaga sa pagkain ngayon, in reality ha, karamihan sa mga pagkain ngayon, Dok, eh, kapos na kapos sa nutrisyon.
6: Oo, kasi minsan, hindi naman sa nila lahat natin yung mga manufacturer. Siyempre, concern sila doon sa sarap, sa lasa, sa itsura. Pero kaya pinaka the best ngayon, sabi nga ng mga eksperto, ano, kumain tayo kadalasan ng mga pagkain organic. Ano ba yung organic? Yung nakikita natin kung paano siya ginawa. Diba? Pag bumili ka ng kangkong, tapos hinimay mo yung kangkong, alam mo kung ano, kung paano mo pre-process yung kangkong, diba? Lalo na kung ikaw ang nagtanim, partner.
5: Lalo na.
6: Diba? Na hindi mo nilagyan ng mga fertilizer na medyo chemical, ano? Organic farming. So, yun po. Let's go basic, sabi nga. At dito sa Yes to Health, yan talaga ang aming purpose kung bakit gusto natin maging basic. Ano? Huwag agad tayong mag-overthink. At huwag tayong masyadong, ika nga, yung choices natin, man nakafocus lang doon sa sarap, sa lasa na ating kinakain. So, yun po yung problema kung bakit marami nagkakasakit ngayon. That's our usually preventable naman ng mga sakit.
5: Tama daw ka, no? So, yan na. So, mga kababayan po natin, ay samahan po yung mga likod dito sa ating programa. Kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. At huwag niyo pong kalimutan i-like and i-follow ang ating pong Facebook page. Ngayon po, Doc, live po tayo sa ating pong Facebook page. Ano? Pwede niyo pong mapanood ng live, mapakinggan ng live ang iyong mga lingkod sa ating pong official Facebook page. I-search nyo lang po, Yes to Health Inc. At sa isa po ating Facebook page, Yes to Health Naturopathic Clinic, mga kaibigan. No? So maganda, i-follow nyo yan para updated kayo ano? Sa mga announcements natin, mga bagong products po na ilalunch po natin, mga kaibigan. Ganun rin sa mga papromos natin dyan sa ating pong Facebook page. Ha? Pwede rin kayo mag-post dyan ha, ng mga katanungan po ninyo or mga experiences ninyo. Pwede nyo rin pong i-share dyan, mga kaibigan, ano? Sa ating pong Facebook page, mga kababayan. Ha? At huwag pong kalimutan, bisitahan, puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre. At syempre, mabigyan po kayo ng complete health assessment. Maganda po yan, mga kaibigan, na nakikita kung ano yung mga nag-uumpisa na karamdaman sa inyo pong pangangatawan. At mamaya ay bibigyan po natin ng paliwanag kung bakit mahalaga, mga kaibigan, na nakakabisita kayo sa ating pong Yes to Health Clinic. Ha? So puntahan po ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
4: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
0: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
7: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold at may taglay na anthraquinones? Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Santone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Santone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
9: Ako si Yvonne, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Santone Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
8: Santone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Secret of Health, Health Info.
5: Health info po muna tayo mga kaibigan. Dagdag kalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Pag-usapan po natin itong isang requested topic ito. Ano? Actually, last time ano, na nag-duty sa clinic natin, eh, meron tayong naka-encounter ano, na ganito po yung karamdaman niya mga kaibigan. Ito pong karamdaman na epilepsy.
6: Oh,
5: atin pong ikonsulta kay Doc Algie. Ano po ba itong karamdaman na epilepsy, Doc? At paano po ba nakakaranas ang ating pong mga kababayan ito?
6: So itong epilepsy, isang karamdaman po na nakaka-apekto ano, sa ating central nervous system, yung CNS, dito yung sa brain and yung ating spine, ano, na kung saan nagkakaroon po ng abnormality, yung electrical impulses na nagagawa na ating brain. Ano, may mga nerve cell tayo, yung mga neurons natin sa utak, na kapag nagkaroon siya ng abnormal surge ng electricity, na kung saan hindi normal yung level of electrical impulses na ginagawa niya na beyond doon sa normal dapat na gawin ng ating brain cells, eh nagkakaroon ng symptoms na yung mga seizure or parang nanginginig or naninigas ang isang pasyente. At ito po ay pwedeng maikli lang or paulit-ulit na pag-atake. Ang sintomas po ay makikita natin yung paninigas ano, na biglang natutumba yung pasyente. At ang sakit po na to ay maraming iba't ibang uri na pwedeng iba rin yung sintomas na lumalabas sa iba. At syempre, wala pa rin lunas na direct doon sa ganong klase ng problema. Kumbaga, kapag mayroong ganitong sakit partner, ang ginagawa nila, binibigyan nila ng mga gamot that can help na ano yung seizure o yung atake ng epilepsy. Pero hindi pa rin, misteryoso pa rin yung sakit na to. Kung saan ba talaga ito nang gagaling, bukod sa na natuklasan nila na electrical impulses na abnormality sa brain cells natin.
5: Bukod dun, Doc, sa iba pang mga ano na yan, mga factor, ano? Ano po ba, Doc, yung ibang mga possible na nakakapag-trigger ng ganitong uri po ng karamdaman?
6: Ayan. Bukod dun sa sinabi ko kanina na yung mga nerve cells, yung neurons ay hindi normal ang electrical impulses niya, pwedeng meron kayong karamdaman sa brain. For example, meron kang brain tumor na nagkakaroon to ng epekto doon sa mga nerves natin sa brain na nagko-cause ng hindi magandang activity. Pwede kang magkaroon ng epileptic seizure. Okay? So, pwede rin na nawawala sa balance yung chemical ng ating brain. May mga ganun. Nangyayari yan doon sa ilan na pwedeng dumaranas na matinding mga depression or may mga neurotoxins na ipasok sa katawan nila that causes out balance chemical in the brain. Pwede rin yung sobrang paghiga. Pwede pala yun, no? Paghinga pala, sorry, hindi paghiga. Pwede rin yung sobra yung tubig ng katawan or nagkakaroon ng, alam mo yung mga kondisyon katulad ng mga meningitis na kung saan nagkakaroon ng tubig sa utak, pwede mag-cause yun ng seizure. Okay, o kaya naman yung sobra tayong napapagod or meron tayong mga nerve na naiipit or yung mga taong sobrang stress at sobra yung pagpupuyat nila, pwede sila magkaroon ng seizure. Pero yung epilepsy kasi is a particular condition sa utak, pero yung binabanggit kong ilan doon partner can contribute to a seizure. Okay? Kaya nga ito lang naman yung pangunahing makikitaan ng ano ng kumbaga yung symptom ng epilepsy. Usually yung panginginig tapos parang humihinto yung paghinga for the meantime in a few seconds. Kaya pag may ganito po kayo, kinakailangan talaga yung magpa-check up sa isang doktor para malaman kung ano yung mga pamamaraan. May mga medications naman na pwedeng ibigay para maiwasan yung madalas na pag-atake nitong epileptic seizure. Pero as of now, sad to say, wala pang direct cure for epilepsy. Mysterious pa rin yung sakit na ito.
5: Ang ano lang dyan, kung paano po mapipigilan ano, yung onset ng pag-atake ng yung pag-seizure ba ng mga epileptic person. Ano? Kasi iba, Dok, madalas, ano, sa isang araw, siguro mga dalawa, tatlong beses ang atake ng seizure nila. Ano?
6: Maraming beses na ako nakapag-handle ng epileptic patient. Ang target dyan is hindi talaga alisin yung epilepsy. Ang target dyan is to minimize yung seizures, yung atake. So, meron tayong patient. Ang ginawa namin doon, kasi apektado pati pag pagdumi. Tapos medyo tumataba yung pasyente. So ginawa natin, dinetox natin. So after detoxification for one week, binigyan natin ng mga supplements na pwede makatulong sa nerve, sa brain niya. Kinakailangan kasi partner, makakatulog yung pasyente ng maayos. Kasi may mga tao na yung mga epileptic patient, hindi talaga makatulog na maayos sila. Oo, kaya binibigyan sila ng mga gamot, mga pampakalma. So, yan ang target sa nutritional therapy, sa naturopathy. At least pagaanin yung kanilang stress at yung cause commonly, yung mga nutritional deficiency, yung B-complex, B12, yung mga niacin, lysine, yan yung mga bumababa once you have epilepsy. Na yun naman inatutulungan natin sa pamamagitan ng nutritional therapy natin.
5: Ayan ha. So mga kababayan po natin, ano, mga epileptic person po dyan, mga kaibigan. At narito rin yung iba pa, ano, na mga factor maliban sa mga nabanggit ni Doc kanina, ano, na mga maaaring mag-trigger ng karamdaman po ng epilepsy. Nasa edad din pala, Doc, ano? Yung mga tao po na nagkakaedad ng 60 years old, mga kaibigan, ano, pataas or yung lalo na, Doc, yung merong family history sa pagkakaroon po ng epilepsy. Mas mataas po yung chance ninyo na makaranas ng epilepsy, mga kaibigan, no? Mas tumataas yung probability na kayo po ay magkaroon ng ganitong uri po ng karamdaman. Ganun rin sa mga kababayan po natin, yung nakaranas mga head trauma, Doc. Yung pala dapat yung bantayan, no? Din yan, ano? O yung iba, ang nangyayari, for example, nagkaroon ng head injury, na disgrasya, ganyan, hindi pa nila agad nararamdaman. Siguro mayroon pang ilang mga taon na bago mag-develop yung karamdaman na epilepsy.
6: Meron kaming kamag-anak na ganyan na nung maliit pa siya, nalaglag siya sa hagdan, gumulong-gulong siya sa hagdan. Tapos nag-manifest yung symptom niya nung edad na 15 anyos na siya. So from 15 years old hanggang sa maging adult na siya, dala-dala niya yung sakit. So ano nga ito eh, yung trauma, hindi natin alam kapag mayroon na palang nangyayari sa utak natin, it can result to this epileptic episode.
5: So yan na, sa mga kababayan po natin, ay magdoble ingat po mga kasama, no? Dahil na kung kayo po ay nakakaranas or nakaranas ng mga nabanggit po natin kanina, mga kaibigan, or nandun kayo sa ganung sitwasyon, so mas magdoble ingat po kayo, lalo na sa ating po mga kinakain, kasi malaki din ang factor po yan sa pag-trigger ng ganito pong uri ng karamdaman, mga kaibigan. At kung kayo po ay nakakaranas ng mga, especially yung early onset ng epilepsy, mga kaibigan, or mas papadalas na yung seizure po ninyo, mas maganda punta na sa pinakamalapit na paggamutan sa inyong lugar or bumisita po, mga kasama, no, sa ating Yes to Health Clinic para bigyan po kayo ng complete health assessment. Mabigyan po kayo kung ano yung tamang diet, tulad na nabanggit ni Doc kanina, no, yung detox. Kasi isang malaking factor po yun, no, yung malinisan yung dugo mo, mga kaibigan.
6: Saka maraming mga chemical sa ating mga kinakain, preservative, that can disrupt also the brain.
5: Yun,
6: maraming mga tinatawag na neurotoxins na hindi natin ito basta-basta mapapansin. Kasi hindi naman yan automatic pag kinain mo, maninigas ka na eh. Dahan-dahan yan, nagsisettle down yan sa ating sistema, then nakaka-irritate ito sa activity ng ating brain. Maraming ganun na kinakailangang go organic, go simple. Yung pinaka-the best way if you have epilepsy episode, yung seizure, para maging maganda yung quality of life ninyo. Maraming nag-i-improve na yung iba. May, nabanggit ko ba kanina, may pasyente tayo dati 7 times a day. Na halos,
5: dami.
6: Halos yung pasyente, tulala na dahil sa, siyempre, tinatapatan nila ng medication, reseta. Pero nung mag-natural siya, tapos nung marami nang tinitake na nutritional products and foods, sinunod talaga nila, naging maganda, nakakausap na nila, masaya na yung pasyente. So, yun ang kaganda. Saka nabawasan yung seizure. Naging 3 times, naging twice, naging once, hanggang sa every other day, every other week na. So, yun yung target natin para doon.
5: Ayun, ha? Ayan, so mga kababayan po natin, na meron pong ganitong uri ng karamdaman or nakakaranas po kayo ng ganitong uri po ng sakit, mga kaibigan, kung kayo po yung malapit sa ating po mga Yatsu Clinic, ay mas maganda po magsadya, ano, sa ating po mga clinics para bigyan po kayo, mga kaibigan, ng mga dietary guidelines, kung ano po yung mga dapat nyo gawin, yung mga dapat nyo pong iwasan, mga kaibigan, para mas mapabagal natin yung progression ng epilepsy at mas mapa-improve natin yung overall health po ninyo para makakope up pa rin yung pangangatawan po ninyo despite na meron po kayong ganitong uri ng karamdaman, mga kasama. Okay, so mga kaibigan natin dyan, if ever meron yung mga inquiries, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
11: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
12: Santon Plus Coffee Mix.
13: Ako si Rome, isang diabetic at bawal sa mga instant coffee. Pero nang masubukan ko ang Santon Plus Coffee Mix, bumabada at naging normal ang blood sugar ko. Masarap na, kakatulong pa.
12: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, nabibili sa mga butika.
14: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto.
15: Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay, tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold.
16: Mabibili sa pinatamalapit butika sa inyong lugar.
17: Madaling kapitan ng ubo, sipon, trangkaso dahil sa pagbabago ng panahon? Palakasin ang resistensya. Mag-Sanzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mas pinalakas dahil ito ay gawa sa Sanzone. Kaya kung gusto mo ng katuwang sa araw-araw na laban, Mag-Sanzone Vitamin C. Mabibili sa mga butika.
18: Daig ba ang Zinzone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, Lambda Dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zinzone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
19: Vision Next. Marami na ang natulungan.
20: 3 to 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Medyo nakakahiya kasi hindi ako sanay. Minsan, pinagtatawanan pa. Naging tulong sa akin ang Visionex Plus capsule. Nag-take ako kasi may nag-recommend sa akin at sabi niya effective daw. Kaya sinubukan ko. So far, legit talaga. Nawala talaga ang panlabo ng mata ko. Tanggal pati eyeglasses ko si Sheena Andres.
19: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin.
17: Visionex Plus. Mabibili sa mga butika.
21: Para sa malakas na buto,
22: Premium D3.
21: Matibay na immune system,
22: Premium D3.
21: Proteksyon sa bacteria at viruses,
22: Premium D3.
21: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
22: Premium D3.
21: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
23: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
24: The Secret of Health.
5: Welcome back mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muling lingkod, Sir Michelle Hinas. Kasama pa rin natin si Doc Algie Bakla.
25: Hello.
5: Sa mga kabayan po natin dyan, nagsumang maka-avail ang ating pong produkto. Puntahan ang pinakamalapit na butika sa inyong pong lugar, especially sa ating pong mga authorized dealers, mga kaibigan. At syempre, ano, sa mga kaibigan po natin dyan na nakakaranas ng epilepsy, tulad na nang pinag-usapan natin, Doc, ano? Ito pong epilepsy, mga kaibigan, napakalaki ng naiutulong ng pag-inom ng Premium D3. Mm-hmm. Ano ba, mga kaibigan, ano, yung MCT na makukuha po natin sa Premium D3, yung mga medium chain triglycerides na makukuha po natin dyan, ay maaari pong makapagpataas ng konsentrasyon, ano, ng mga ketones sa atin pong dugo, na maaari po yung makatulong na mabawasan, ano, yung dalas ng pag-atake ng inyo pong epilepsy o yung mga seizure attack, mga kaibigan. Kasi MCTs, Doc, ano, sila yung mga, ano, mga medium chain triglycerides na kayang tumagos doon sa blood-brain barrier, doon sa ating brain area.
25: Yung mga fatty acids are very healthy for the brain. Kaya nga maganda nga, yung mga unang tao nung panahon, di ba? Madalas silang kumakain ng coconut, di ba? Matatalino, saka naiwasan nila yung dementia, di ba? Yung mga pagiging malilimutin. Kasi ngayon yung purpose noon, fatty acids na yun, MCT, for the brain. Yan. Kaya meron yan doon sa ating premium D3. Mm-hmm.
5: So yun ha, sa mga kababayan po natin na nakakaranas po ano, ng ganitong uri ng karamdaman, mas maganda po, take care ng premium D3 po natin. At ayon po sa mga pagsusuri, Dok, ano, karamihan ng mga tao na merong epilepsy, nakita nila or natagpo nila na masyadong mababa yung level ng vitamin D3 sa kanila pong pangangatawan. Mm-hmm. So malaki ang role ano, or ginagampanan na trabaho nitong vitamin D, especially yung vitamin D3 sa ating pong brain area. Totoo na mapa-healthy siya.
25: O kaya nga pag pumunta ka sa beach, di ba? Naligo ka sa dagat. Bakit ang sarap-sarap ng tulog mo? Because vitamin D3 production in the body can make our brain relax at maganda yung activity niya. Kaya nga, alam mo, kung mga hindi daw makatulog na maayos, diba? Tapos yung mga tao stress, depressed, kailangan din natin pamisa-misa ng vitamin D or vitamin sunshine, diba? So, yung iba, kung medyo alanganin kayo na magpainit, diba? Eh, pwede kayong uminom ng vitamin D3 supplement with other nutrients, ano, yung ating premium D3, nandun po yan ha, sa mga butika, mabibili po yan at sa mga clinics natin dito sa Yes to Health. Mm-hmm. Yan, katulad ni Gladys, nanonood daw siya from Palawan.
5: Magandang pakikinig ha. Kumusta po mga kababayan tayo sa Palawan ha? Maraming salamat sa pag-tune in sa atin pong programa. At sa mga kababayan po natin ha, if ever meron kayong mga karamdaman, especially sa inyong pong brain area, no? Mga mental problems, no? Like dementia, Alzheimer's disease, at ito na nga, isang uri ng problema din sa atin pong brain area, epilepsy, mga kaibigan, ano? Huwag pong kalimutan, Premium D3. Isabay niyo yan sa atin pong Santo Plus Gold and sa atin pong Santo Vitamin C, mga kaibigan, para mapa-healthy ano, yung mga neurons po natin, mga nerve cells sa ating pong pangangatawan, at yung nerve mismo natin, mga kaibigan, nawaprotektahan sa pag-inom ng ating pong Ultimate Trio.
25: One capsule, 2 times a day after meal, mga 30 minutes after meal, is a healthy daily habit na gagawin po natin. Ano? Anything na iniinom ninyo, kinakain ninyo, much better na rin, meron kayong additional na iniinom. Kasi itong mga additional na iniinom natin ito, ito yung sigurado nakalulusot ha, sa ating pinaka-sensitive na absorption area ng katawan. Yeah, kaya nga maganda yung resulta, lalo na sa mga may high blood na, may diabetes pa. Kumbaga, pinakyaw na yung sakit partner. Ang laki ng kanilang improvement once you take the Ultimate Trio, vitamin C natin, and Santo Plus Gold, Premium D3. Naku, yung iba nga sabi doon, kung nagmukha daw akong bata kaysa dati. O, eh, siyempre, eh, ang katawan natin, tumatanda yan pag wala nang kinakain maayos. Di ba? Eh, yun lang, doon lang naman. Kung gusto nyo maging healthy, maging bata, eh, sustansya ang focus nyo, hindi gamot. Kasi yung gamot, ginagamit yan kapag, ano na yung katawan natin, sira na. O, kailangan mo yan. Pero kung ayaw nyo masira, ang kailangan nyong gamitin, sustansya. Yun yung mga antioxidants na kailangan ng cells natin.
5: Kumbaga yun yung preventive maintenance mga ano? So, sa mga kababayan natin, ha, huwag pong kalimutan ang ating pong Ultimate Trio. Available yun ha, sa mga clinics po natin, ganyan rin sa mga authorized dealers natin. May nagtanong po dito, Doc. Ano? Doc, ako po ay nagkakape ng Santon Coffee. Ano po ba ang magagamot na sakit po nito? At gusto ko sana rin mapasarap yung tulog ko. Maraming salamat po. Doc, mic mo, Doc.
25: Kaya, hindi gamot yan. Kasi yung gamot, limitado, di ba?
5: Oo, tama.
25: Ang Santon Coffee is maganda siyang general nutrition support. Mataas yung fiber niya. Kung may problema kayo sa constipation, tapos meron kayong panghihina ng katawan. Kasi mataas yung protein niya, partner. Yung amino acid, kasi soy powder na nandyan, source ng first-class quality protein that are needed every day. Eh, maraming tao, hindi kumakain ng karne yung iba dahil may high blood. O, di ba, ano kayo, mag-Santon Plus Coffee Mix kayo. Dahil lang dyan yung mga amino acids na kailangan natin. Maganda rin sa hormone yan. Lalo na yung may problema sa hormone. O, maganda rin yan doon sa mga taong kinakailangan nila ng daily nutritional support, yung mga vitamins and minerals. Kasi meron siyang moringa extract. So, ibig sabihin, beyond medicine, it's a good supplement for everyday. Alam mo, yung kape, mahirap ibawal yan eh. Di ba? Pero sa halip na ibawal natin, pinalta na lang natin. And one of the best alternative coffee for you, for everyday use, even bata, pwede yan. Yung ating Santon Plus Coffee Mix.
5: Yan ha. Sa mga kabayan po natin dyan, yun ba nagkaroon ng misconception din, no? Oh, sabi nila ito daw, sabi kasi niya no, gamot daw to sa ganito.
25: Ah, oh, nakikipagtalo pa. Eh alam, hindi natin maiwasan. Alam mo yung mga tao, ganun yung mentality. Pag ininom nila, bumuti sila, ang tawag nila doon gamot.
5: Oh.
25: Iba kasi yung terminong gamot, mga kaibigan. Mm. Kaya okay lang 'yon. Kung yun ang iniisip ninyo, pero ito kasi mas malawak po siya.
5: Yes.
25: Kasi pag gamot, targeted dyan. For example, painkiller, gamot yan sa pain. Pain only. Hindi mo pwedeng gamitin sa iba.
5: Yes.
25: Okay, pag sustansya, malawak yan, partner. Isang pagkain na napapakinabangan ng lahat ng cells natin kahit ano pa yung kondisyon niya. Ganun po yung definition ng supplement or nutritional products.
5: Okay, ah. So, wag niyo pong i-mix out, mga kaibigan. No? Actually, wag na kayong makipagtalo. Ano? Isipin niyo na lang, mas malawak yung range ayan ng mga supplementation na inyo pong tinitake, mga kaibigan, compared dun sa mga medication, ano? Pero sa mga kabayan natin na meron kayong mga medication, hindi po natin pinagbabawalan, hindi rin po natin pinapatanggal yan sa kanila,
25: yes,
5: dok, ano? Ang kinakailangan niyo lang is dagdagan niyo.
25: Galitan kayo ng doktor niyo pag tinanggal niyo yan.
5: Kinakailangan is mag-add up po kayo, mga kaibigan, ng nutrition. Kumbaga parang sa pagkain dok, ano? Hindi ka naman babawalan kumain. Ang kinakailangan lang is kakain ka yung mga pagkain din na mahustansya at nakakatulong ng malaki in your present condition.
25: Correct. Oo. Kasi yung mga tao, minsan abusado din sa katawan, di ba? Pag mayroon kayong gamot na iniinom, may maintenance, wala na kayong pakialam kahit abayan. Kasi mayroon naman kayong maintenance, yun ang iniisip ninyo, di ba? So dito, baguhin natin yung konsepto. If we really love our body and if we really want to be healthy, i-consider ninyo lahat na ipapasok nyo sa inyong katawan, pipiliin po ninyo. Regardless, you have medication or wala kayong sakit ngayon. Ha? Kasi alam mo, lahat ng tao humihina, tumatanda, at sigurado magkakasakit kung hindi tayo magiging maingat. Kaya ngayon pa lang, i-prevent nyo na yan. Kasi mas magastos po magkasakit, lalo na pag na-hospital tayo, mga kaibabayan.
5: Mm-hmm. Okay, Dok. Paano? Nako, kulang na naman ang atin pong oras.
25: Mm-hmm.
5: Baka may paiwan ka pa, Dok, na mensahe sa atin pong mga avid listeners.
25: Siyempre, pasasalamatan natin yung mga masugid na taga-subaybay sa buong Pilipinas na nakatutok sa atin pong palatuntunan. Saan mang himpilang kayo na nakikinig, ano? Thank you very much. Sana po ay patuloy kaming pakinggan at salamat sa inyong pagtitiwala at pagpatronize ng ating pong mga produkto. Siyempre, sana ay nakatulong yung aming may information sa inyo kung ano man ang problema niyong pangkalusugan. Siyempre, ako po ang inyong Bantay Kalusugan. Kasama niyo mula sa Yes to Health, Dok. Algie Bakla po. Thank you!
5: Thank you so much, Dok. Maraming salamat sa lahat ang mga avid listeners ng ating pong programa, The Secret of Health. Ito po muling God, Sir Michelle Hinas. Pansamantang nagkapaalam, hanggang bukas po muli, mga kaibigan. Magkasama-sama po tayo magkarinigan dito sa ating pong programa at dito rin sa ating pong mga himpilan. Ang aming pong dalangin, ang Panginoon nawa mapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health.
1: The Secret of Health.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulok ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sa una, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Basta'y binagong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagagtuhod siguro. Sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kayo mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani tingon nga nagbinuang ko. Basta tinood yun kini. Kayo nasulayan na yun ako ni.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
7: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
8: Edgar Elbanboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
7: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
9: Santone Plus Herbal Oil.
10: Santone Vitamin C.
11: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
12: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Santone Gold Coffee Mix.
13: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Pasita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santone Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinay-hinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count ibaba na sa unya, magkapabata po sa atong pamanit. Santone Gold Coffee Mix. Santone.

0: nationwide.
1: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, sa ka-sales clerk ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog, kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga bukika. Stand on
3: plus coffee mix. Sirisita, basay. Mag-itin ako rong July 7.
4: Katong wala pa ka nagagamit din yung mga produkto sa Yes to Health. Kumusta ako sa may ginabati na mo sa una?
3: Ang kutu-kutu lagi, sir. Half dose per me.
4: So sa una, hingapin dyan ka. Wala pa naman na ilan lang sa 2 glass coffee.
3: Kas gamay pa ko, sir. Kape na yun na.
4: Kape lang, di ka mo inom kape sa sagadlaw.
3: Na, katulo, na ikaduha.
4: Sukat pag inom ni Manny sa 2 glass coffee mix, sa may ginabati
3: na mo. Naulian, naulian ba ya, sir?
4: Katong half dose mo.
3: Oo, naulian.
4: So kinig, palit gani mo.
3: Gipalit na
4: ko. Obay, oh, upat ka box. Tulo ka box nga Santo Plus Coffee Mix o usa ka box nga premium D3 mga lodi ha. Ang gipalit ni nanay.
3: Niarang-arang lagi ang kutu-kutu, sir. Arang-arang ba yung lawas ato, sir? Kaya sa kadaw, katulogan ko magkape. Ay, nindot kayo sa ngatanan. Oy, bahala di ko kakaubuntag ka noon. Taman sa nakadungog ka ron. Pasuway mo palitan yung Santo Plus o Santo Coffee Mix. Makayon ko, no? Kaya ko nakayon mang to.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Exciting Pilipinas!
1: Doon na kita, 51 minutos mga katropa, ang milabay sa alas 4. Balik kong palayan kita sa ito ang panagpunuman sa programming Exciting Pilipinas Sunday Edition. Kumusta mga katropa? Pasensya na sa delay. Doon ay mga technical adjustment ang natigayon mga katropa. Sa makausapa, mayong morning sa mga nagmata diha karon. Mayo kay nakamata na in town. Pasalamat mga katropa sa ito ang supreme provider sa laing adlaw, laing na po ng mga hagit sa kinabuhi. Og siyempre atong mga pagpangalyo po nga matagan kita karon sa mga grasya at panalangin, nubanan sa atong mimbros, pamilya, mga silingan, mga kaparintihan, og bisan pa man sa mga kaaway. Mani mga katropa, kaaway sa prinsipyo og barugan. Siyempre, ang mga wala pa nagmatadya, alam, matana, bangon na tangtangan na ibtana kay Bon Taggers na, whoo! Mayong morning sa mga nakaroon dyan sa ilang mga panimanay na sa mga sakyanan nga nagbiyahin na padulong sa ilang bakasyon. Kaya siyempre mga katropa, basta Sunday, doon na ginay mga lain-lain ng mga activities. Naka-set mga katropa, tingali ang uban, paingon sa beach. Ay naka-schedule na ang selebrasyon sa adlaw nga natawhan. Speaking of adlaw nga natawhan mga katropa, sa mga nagsaulog karon, happy happy born date ninyo. Pecha City na mga katropa, ning bulan sa Hunyo 2026. Ang atong panagumanuman mga katropa, siyempre gatong kinikanin nyo sa usa sa mga produkto sa Yes Health Incorporated, ang kape. Nga doon ay vitamina D3 mga katropa, ang premium D3 coffee mix. Indot ni pang kape sa kabuntagon sa mga katropa, labi na sa mga diabetikon. Kaya matod pa ang premium D3 coffee mix katropa. Ipatamis ni sa stevia extract. So safe ang mga dunay diabetes. Sa mga gustong magpadangat sa ilahang mga gustong ipasibaw mga katropa, ambre ang ato ang comment section sa ato ang Facebook Live sa XFM San Francisco. Og sa tong numero gamit karon mga panahon mga katropa ang 0981-1525-275. Last sa mga naghihikay karon para sa ilang mga panimbahon usab. Kay siyempre karon adlaw daghan man pod ang mga panimba karon mga katropa. At kadto pong moadto sa mga nagkalain-laing lugar. Labi na sa tabuan mga katropa kay mamalit sa mga priskong gulay gikan sa kaumahan. Labi na diha sa may Bayugan City, maayong morning diha. Mga taga Bayugan. Ay naot niya nakamata na ning uban karon. Katong nakapaminaw sa 95.7 Bayugan City. Siyempre sa diridapit sa may San Francisco mga katropa ang 91.3. Daghay mga selebrasyon karong buwana mga katropa, di ba? Nagsingabot ang opening sa ato ang Naliyagan Festival. Doon na po ay mga ganit pa man ang San Francisco, murag na human ano? Ang Festa o ang katong Magdiwata Festival. Unsang kuan na to. Ano sa to mahuman mga katropa. So daghay mga talanaon. Ang ato pong naginusarang syudad sa atong probinsya, ang Bayugan na City. Ano na po ay mga aktibidades nga paabutunon. Mali karon ang gipangandaman sa mga katawhan nga naanad na sa maong mga kalihukan o katikaran mga katropa. Nana, si katropa ang Dina Pataho. Good morning, Sir Al. Happy Sunday po. Share da na. Matod pa po ni katropa ang Gloria. Good morning. Always listening, Exciting Pilipinas Sunday Edition. and have a blessed day from Bayugan City. Sa mga taga Bayugan City, sa makausap pa, maayong morning. Og amping-amping ang mga katauhan, matod pa nila mga person. Oso na kayo mga person, di ba? Grabe ka, person. Katong mga nakaset na para dito sa ilahang beach destination. Naghikay na ron mga katropa sa ilang baon sa pamahaw. Mga anaa sa mga nagkalainlain nga may establisamento mga katropa, ng mga trabahante, mga trabahador, labi na sa mga karinderya, restaurant, uban pa ng mga food chain mga katropa na nanghihikay na karon sa ilang mga trabaho para sa ilang pamahaw espesyal. Ana, mora man ay bigay diyan mga katropa. Magpa-music sa ta mga katropa. Sa ato ang mga paugnat-ugnat ya, kung kadahan mo ugnat. Pero dili man ni paugnat siguro ni dera ato ning sulayan mga katropa ang music. Ang kanta ni Yoyoy nga si Philly Philemon.

0: sa XFM.
1: Hala, oy, di mo talaga siya guwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting.
2: Exciting.

0: Hasta 16 minutos na mga katropang ilabay sa alas 5. Ngayong oras sa mga katropa, tulkini ka ninyo sa mga kabuton sa Santon Plus Gold. Ano? Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix. Ana dahil ito dahil. Nung saan naman yung nabala naman si Bernard? Okay, ang Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Mauni ang makahatag o gadugang kanindot sa mga pamanit mga katropa. Okay, doon ay glutathione o collagen. O maayong kuan mga katropa. Maayong hungihong kay doon ay bagong nangabot ng mga stocks mga katropa dari sa itong sibiyahan. Kung di mo makalugar sa parmasya, pero ganahan mo nga makaanhi din sa itong sibihan. Ano na yung mga produkto mga katropa sa Yes to Help ang pwede ninyo mapalit. Siyempre, pwede po sa online, pinagin na sa Shopee yung Lazada. O sa mga Mercury Drug, South Star Drug, TGP, yung Generica Pharmacy Nationwide. Santon Gold Coffee Mix. Nagka-copy ka na mga katropa. Nakakuan paigig ka. Nakagluta pa. Gama na sa Yes to Health and Corporated. Yan na si katropang Beverly Barajao na morning. Sure, watching from Habunga, Agusan Norte. Okay, kumusta man ang mga taga-Habunga diha nga naka-monitor sa itong Facebook Live. Nagina ni katropang Beverly Pataho. Si katropang Rigor, good morning katropa. Monitor lang, thanks. Basta-basta nakakain, nakakapi na po diba? Katong mga himahiligon sa kapi diya. Katong nasa bukid-bukid, basta di makalugsong, mailo-mailo lang. Ang init, mutangan o loya mo na ng mailo, mailoya. Nabinas sa mga mulugsong karon mga katropa, magdala silang abot gikan sa uma ilugsong para maka display sa tabuan mga katropa. Labinas sa may bayugan na siri, halos kada adlaw na itabo katropa, samot na og adlaw Domingo. Grabe ang mga nagkalinlain ng mga abot sa kaumahan ang naka-display sa tabuan para po ang nasa ubos makatilaw sa mga produkto nga gikan sa uma mga katropa, sama na lang sa mga prutas, gulay, lagutmon o mga kahayupan, labi na sa mga naay kuan mga farm mga katropa, no? Indot kayo ang dunay farm. Ay kinimagong farming mga katropa, bisan tood o gikwani sa uban, kanabang gi-lockdown matod pa nila, pero naa sa uma o naapod sa mag-uuma ang kaning gitawag karon nga hawak nila ang bit. Okay, kung wala mga mag-uuma mga katropa, wag yun tayo makaon. Muna nga, ang mga mag-uuma maoy nakahawak sa bit. Pero karon sa kaguliang mga katropa sa nasunod, kinsa man ang naghawak sa bit. Good luck, no? Sa mga nagsunog, silang mga adlaw na tawahan karong adlaw, happy born date sa makausap pa mga katropa. Kay Pizza City naman ta. Hapit na ba ang kuan po sa Sibagat nga area mga katropa? Hapit na. Oh, masunod na adlaw po hon. Narapod sila ay celebration sa Sibagat. Mayugan. O siyempre, dire sa itong probinsya mga katropa, ang pinakagikahinaman, ang Naliyagan Festival. Di ba? Makaingon lang taog. Wow! Dugang pang katikaran sa itong pagbalik kuban sa mga importanteng painom-dom. Standby! Exciting Pilipinas!
1: X-FM X-FM
2: Darling. Sa kataas sang edad, no? Nag-anak pa yun ta.
3: Alangan, super Indian ko ni.
2: Uba? Ipa-check up na, ha?
3: Ha? Gano'n man?
2: Smoke belching kaayo. Itong kaayong bata.

0: ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
1: Ambot o rene mo. Gahi kagyog o. Sige, tanawanan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
0: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
1: Ay, ambot o rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Hello, ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
2: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod. Taga na kong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Pag inom og Premium D3 ra gyud ana kapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumaan na kog Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
9: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapadong naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
8: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
9: Sure ka?
8: Oo.
9: Exciting!
8: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
9: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakatakas. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
8: Like yun. Basta naka-turbo.
6: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo. Wagas. Ang lakas.
6: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
10: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo ko sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tambay.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan. Usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Usa, santang dili pa kaayo mosakit. Tumaran dayon ako o Sister Pain para padayon lang sa training.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
3: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Nick Karoran, taga Matina. Akong mata may buga nga mo labon na pag pero pag tuman ako sa Victoric Plus sa isa lang katab action siya kawala mas guwapo gyud ang Victoric Plus dali ra gyud siya makawala sa upat sa mata mga gabon-gabon kamo mga kauban ako nga nasa Matina sistingin ninyo ni kay ang refill nang dan sa tricycle mo po ni ilang ginainom pero gyud sila mga kuan kay magkahalap-halap ilang mata tungod sa kamo po sistingin ninyo kamo lang katilaw para makita gyud ninyo ug usa pa ektibo ang Victoric Plus.

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

ako'y tumalo na tumakbo hanggang nakarating sa meritiro. Buti hindi ako inabot. Pagbibili ko na lang itong bahay na ito, ay nagkakatakot eh.

doon na tumakbo hanggang nakarating sa meritiro. Mabuti hindi ako inabot. Pagbibili ko na talaga itong bahay na ito, nakakatakot eh.

0: Oy, master.
1: Oy, usa man kap.
0: Laro ho na to ni ha. Niingon man kuno ka nga nawungkog unggoy.
1: Dili kap. Oy, ang akong ingon ba nga ang unggoy pareyang naong ni mo.
0: Aw, lagi. Sunod ha, laro ha.
1: Exciting?
2: Exciting!
3: Exciting Pilipinas!
4: Noon na kita ay 46 minutos mga katropa at milabay sa alas 5! Ala, katumbang nakamata na niya, maayong pagmata kay nakamata pa. Ang wapa kamata, hala, mata na bangon na tangtangan ay mga kay Bontagers na ho!
1: Ayaw!
4: Ang pala, video. Kini rasa mga katropa, atong kinikanin nyo sa Santon Plus Coffee Mix. Ang paboritong kapi ni katropang Rigor. Diya sa may Saint Irene mga katropa. Si katropang Rigor. Muni isa sa mga tigkumprada diri sa tong sibihan sa Santon Plus Coffee Mix. Okay, gipakusog mo guni mga katropa sa mangustin. Soya bean og kamunggay. Muna nga in terms sa kining lisgutanan sa pagpangapi mga katropa. Diri na ta sa kapi nga makatabang sa atong kalawasan. Kay samtang nagkapi ka na mga katropa, nakapanambal ka pa. Siyempre, mapalit na sa mga Mercury Drug, South Star Drug, TGP og Jindireka Pharmacy Nationwide. Og pwede po diri sa ato ang sibihan mga katropa. Kung ganahan po mo nga mag-order sa online, pwede po. Inagina sa Shopee og Lazada. Nana, si katropang Ma'am Ading. Good morning, Sir Al. Godless. Kumusta man si katropang Ma'am Ading? Napabani sa bakasyon? Kay Murag Tuam ni sa Manila eh. Si katropang Ma'am Ading. Ga luling hayaw. sa mga deas kabukiran garon ang atong mga mag-uuma nga nagitukong na sa buhan kay nagtakang sa tinughong onya kuan ba yan mga katropa ini bitawag adiser mo labigar dito sa uma magtimo sa ginagtinughong maginay pinaka kuan pinaka nindot nga buhaton dito sa bukid mga katropa sa mga payag di sir pa na mag tugway sa mga kahayupan mga sigbin guna, lampas parang sayo ay parang makaundang pong sayo mga katropa nga di pa kayo init tungod kay init man kayong panahon basta mo init na karong panahon na lahi na sa una. Ang init sa una, di pa kaayo init yun. Karon mura naging mga maghiwa-hiwaon ginaimong panit sa kainit. Di ba, katropang Randy Santisas? Listening na matod pa si katropang Randy. Nakahigop na baga ni Milo? Miloy ah. sa mga biyahidor, labi na sa atong mga drivers sa Bobao, tricycle, my morning ninyo. Ang pingin na inyo mga pasahero ha, labi na itong padong sa Simba, padong sa Merkado, padong sa Tabuan. Okay, kung wala ni mga pasahero, wapod mo'y ikatobel. Arang-arang karong simana kay murag ni Os-Os man to. Ambot lang gani karong susunod simana. Og naana po by pag os-os. Murang ganahan po tabi sa gamay-gamay rang mo os-os mga katropa. No? Kontra mo taas sa piraminting murag hawoy. pero sa mga pasahiro, sinsilyo ragyod sa kamuntagon. Ayaw ng tibo kay wapahintaw'y kasokli ng atong mga mamang driver. Mga nagbiyahe. Usab sa mga van o bus driver, mga konduktor, iuli tao na sukli ha. Ayaw nag limot-limot eh. Pwede na mo hatag o tibuok basta di na kuhaon ang sukli. Ana rin mo na. Si katropang Wilma Joaquin. Good morning, katropa. Ano po si katropang Wilma? Asam ni si katropang Wilma ro? Magkuhani? Mo atos tabuan? Atos sa buwangan o sa simbahan? Mora na ipilianan mga katropa basta karong adlaw. Ato sa tabuan, sabungan o simbahan? Dito sa kaliguanan, sa mga nagkalanlain nga mga baybayon. Baybayon ni Mutya ka Baliling. Sige, sa mga nakapaminaw niya karon ha, sa mga naglain-lain dapit, asa mo mo karon mga katropa, sa makausap pa, maayong morning! Sunod na tataon ang Ronda Express Balita sa Domingo. Siyempre, pagkasunda na sa Express Balita sa Domingo po. Og ang Bullseye sa Domingo. Kay Forum na Domingo, kay Domingo po lagi ron. Og sa kaponon ang Asintado. Pan pa ang mga programa mga katropa. Ngayon na itong paminawan din nilang sa Exafam Agusan. Salamat kayo mga katropa. Wala tayong oras pa rin pasunahan. Salamat kayo sa inyong pagkikuban sa wat magaganiyahan ito ni mga taknaa. Sa ngalan na lang, sa kinatubukang puwersa sa Exafam Network Philippines. Atong kaubanan sa kontrol, si katropang Melanie Duran. Alas na kayo sa Pilipino sa Pilipinas, kini na lang si katropang Vicente Sagapon Magingon. Ang ping tama katropa karawang lawa. Salamat! Salamat and God bless!
3: Exciting Pilipinas! X-X-F-M X-F-M
2: Arche! Oh! Marika, ikaw mag-ampo hake. Kay mga unata. Okay?
5: Okay. Give us this day our daily bread with ham, egg, and cheese. Then fries, salad on the side.
2: Oy, dudong Arche, pag-sure niya. Gampo ka o ga-order?
5: Gampo today ka.
6: Exciting!
7: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Coffee Mix.
1: Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
5: Available sa mga butika.
6: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Mapalit sa mga butika nationwide. Sis the
1: Pain. Ako si Roldan sa Kabaker. Kapasalamat kay ko dako sa Sis the Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yung Sis the Pain. Kay kong uban pang painkiller, walay epekto. Dahirajin kayo ang Sis the Pain.
2: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Uy, apo, monkeypox mana.
4: Unsa mana?
3: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
4: Hala, imot ko inom.
3: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
4: Opo, lolo. Kuman ako inom. Ikaw po, lolo.
3: Atong putitahan ng atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
4: Santong vitamin C.
3: Magsanton vitamin C.
5: Vitamin C. Vitamin C. Magsanton vitamin C.
0: Santon vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: XFM. XFM.
7: La la la la la la la la la la la la la la.
8: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
9: Tungod ni sa Krap Gold bay.
8: Ha? Sa Krap Gold da bay? Pag-sure da bay? Ngano good?
9: Sukad nga ni gamit ko sa Krap Gold, midakuha akong abot sa uma.
8: Unsa din ang Krap Gold bay?
9: Wala pa day ka masayod bay. Ang Krap Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Krap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Krap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
8: Maudi na ang Krap Gold bay?
9: Ubay.
8: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Alto sa kumbay kay mupalit kong Krap Gold. Aron sad, makasakyanan kong gold. Sa Krap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Krap Gold na ta.
10: Kining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol. O tungod ba hinoon sa linya sa kuryente? Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
11: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
12: Agusan Lending Corporation.
11: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami nag-a-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O kanapod sila ang mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
6: XFM. XFM.
13: Isa-isa na imuhang tiil dia.
14: Ah, hindi ingon magod ang doktor nga. Di ko mag-arsyag bugat.
15: Ah!

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

Oras baga katrupa, 6 minutos ang nakalabay sa alas 6.

0: Sabado Minggu. Good morning. Ronda Express Berita Sabado Minggu.
1: Good morning, good morning, good morning, good morning, Luzon, Visayas, ug Mindanao. Baga ka tropa, kubusta, kubusta, kubusta. Ang mga nag-sok-sok o nag-bukot pasabol karon hala, mata, mata, mata, mata, mata na. Sikay-sikay na, baga ka tropa. Ang inyong mga kahayupan sa maskabaw, baka, ganding. Hala, isa yung nagtugway, mga ka tropa. Kinahanglan ninyo na kanang pakanon na patandayos kumpay, dili kay ang inyong mga pa ipatandayos mga asawa. Mga katropa, adlaw karon nga Domingo, mga tigpaminaw. It's a city kitas bulan, mga katropa, sa Hunyo. Tuig 2026. Siyempre, mga katropa, magsinamok na punta dihan ninyo. Magsinamok na punta dihan ninyo, mga katropa, sa inyong matag dalungan, mga tigpaminaw, mga katropa. Kumusta, kumusta, probinsya sa Agusan del Sur. Labi na, mga katropa, sa lungsod sa San Francisco, kumusta naman ang inyohang pag-observar sa tuang Magdiwata Festival.
0: Ronda Express Balita sa Domingo.
1: Nalingaw ba tanan, mga katropa, sa mga pasundayag nga inyong nakita matagabi, mga katropa? Labi na sa mga banda. Labi na sa mga activity. Baga katropa, mang inaotag nga kamo nalipay gikan pas palarong pambansa 2026 og hangtod sa Magdiwata Festival. Karon mga katropa, naa na poy naliagan festival, mga kaigsunan. Grabe.
0: Express balita sa Domingo.
1: Sunod-sunod, mga katropa, ang mga dagko nga mga event sa probinsya sa Agusan del Sur karong panahuna.
0: Ronda Express Balita sa Domingo.
1: Anya, kumusta, kumusta man mo, mga katropa? Nang high blood na boss sa Senado karong panahuna. Pinaingon pang bagagnaw nga si Erwin Tulpo, mga katropa. Ang malita-malita, boy. Pinaingon-ingon pa, mga katropa, nga og magsisyon pa og balik, mga katropa. Maghiring-hiring daw kuno sa Senado si... Senator Cayetano, mga katropa, Alan Peter Cayetano. Sigurohon yun niyang ipadakop, mga katropas, bagagnaw nga si Erwin Tulpo. Tingala naman kung nandagko namang ulo ano yung mga tawahan na, mga katropas, sukad nga na nakapositions gobyerno, mga katropa. Siguruhon gid po nato baga kaigsunan nga makabalos po tas 2028 ni ining mga bagagnaw nga mga tao. Siguraduhon gid nato baga katropa makabalos gid ta ni ining mga kini mga unggoy, mga katropa, Senado. Sa ato po niya mga negosyante, good morning, good morning. Labi nas mag nag-ready karon kay tabo karon sa may Bayugan City, mga katropa. Tabo karon panahuna, mga kaigsunan niya. Siyempre ang ato mga driver, sweet lover, good morning, diha ninyo tanan, mga katropa. Mayong pagsikay-sikay. Kumusta, kumusta mo diha mga driver na to, ha? Ay magpalabig sipat-sipat ang mga punggit diha ng mga pasahero ninyo. Base na unya ning uli niyo sa inyong panimalay, mga katropa, ang maaperkatan mo sa inyong asawa, mga kaigsunan. Di magi malikayan nga grabe man gyud na magi mga driver sweet lover, mga katropa. Mao nang ingana ang dangatan, mga kaigsunan, grabe makasipat kung dunay mga punggit ng ilang pasahero. Onya, sa ato po niya magabag-uuma karon, mga katropa. Mayong buntagang, mayong pagsayog, mayong pagpakanaog sa balay. Aron doaw na mga pilapilas basakan. Tingharbis, Bayugan, mga katropa. Grabing hinarbis sa basakan, mga katropa. Mo nang grabing black bag karon sa Bayugan, sapa. Ambot lang ka dinis inyo. Kumusta ka din eh? Tagahan ba kahag black bag din mga katrupas inyo? Namayugan, grabe ka ron. O karon ta nag dito nas mga balays, mga buaya, mga katrupa sama nila ng Irwin Tulpo. Ah, kini mga tulpo mga katrupa. Oga kini mga na-involve mga katrupa sa katunggi panganlan sa ex 18 Marines. Ex 18 Marines. Mga katrupa. Mayon ta nang dito ning black bag sila mga nungtong sila mga simo. Panggabain ng mga animal. Sala tag sayo mga katropa, buntag pa. Pero di, tama balaka mga katropa, syempre. Kami dirig mga haiblan, may buntag sayo pa, di ginmi, mabalaka. Basta naalang, huwag di mawadaan mga katropa, produkto sa Santon Gold mga kaigsunan. Wag yun na, babagin ang presyo sa imong dugo mga kaigsunan. Mga katropa na to. Ayang Santon Gold mga katrupa, mupababa ni pressure sa itong mga dugo, mupababa po ni sugar sa itong lawas. Bukol-bukol ni ini mga katrupa, hinahinayon nga pagkatanggalon. Mga katrupa, punga acid sa itong lawas. Mga katrupa, hinahinayon kininiya nga pagkatanggalon. Proven and tested na po gayon namo ni mga katrupa. Pero ga sinikon gani ka diha, gargadog acid imong lawas. Kung mainom kag Santon Gold mga katrupa, ayaw po din taon magpalabig inom og soft drinks. Kaya maura na mga katrupa, nagsigi kag inom og tambal, nagsigi na po kag supak. Mga mga diskarte. Kung mo inom ang galing ka kay asidikon imong lawas, paningkamuti nga maundangan na nimo ang pag-inom og mga soft drinks. Mahalag ka. Kung di mang yun galing mga katrupa makaya, ayaw lang po disaksisib. Nga sa isa kasimana, makainom kag kalima, o niya duharay, duha kaadlaw ra ang mga dili. Kaya mo rin rin kagahikog ni anak mga katrupa magating paminaw. Mo nang kinahanglan yun nga doon natin disiplina sa itong lawas. Ako bitaw mga katrupa. Ha? Kaniad to ang punga sa akong lawas tungod sa sidik mga katrupa kay grabe lagi. Kinilaging Manila Pasuntas, balaon sa Ginoo mga katrupa. Kalabot ni mga pag-inom-inom. Doon nagigiani ang akong lawas mga katrupa. Sagulan pag mga bisyo kaniadto mga kaigsunas ulitaw pa. Mga katrupa. Ay nako, tao na lang mga kaigsunan. So yung anak mga katrupa, Santon Gold lang yun ta. Kanindot kayo ka na mga katrupa. O gusto po ka karumbuntag sa iyo, mukha na og mga katrupa kay aron nga pa inito na nga ito mga kutukuto. Ayaw po mo kabalaka kay napot ay Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, kini mga prostate, mga paghubag sa prostate mga katrupa, mga tigpaminaw. Ay, grabe sa nidali, arapon kayo ni mga katrupa. Hinay-hinayog tanggal ka ng mga naghubag na itong prostate. Nabidas kababainhan ng mga hormonal imbalances. Dali ra kayo kada baga katrupa ng tagalon. Baga katrupa. Muna niya, maintain lang. Santon Plus Coffee Mix. Buntag mga katrupa. Rodo, inom kag Santon Gold. Diya pag buntag sa'yo o dayong paingos gabi, inom po kag Santon ko, Santon Plus Coffee Mix. Pagkanindot kayo kaya na mga katrupa, kombinasyon si mong lawas. Kung gusto kang kanun ay healthy mga katrupa. Maong produkto mapalit sa mga Mercury Drug, Watson Drug, TGP o sa mga butika mga katrupa. Halos manikaroon naka naanay sa tanan mga katrupa sa mga Mercury Drug nationwide. Mag-isgotag nationwide mga katrupa, lakip maniining kauluhan. Ingana lang mga katrupa, ito ang produkto, simple ra kayong mga ingredients niini. Lumikan kay makita rin ninyo sa inyong tugkaran, makita rin ninyo sa inyong kaumahan. Mga katrupa, nga naman yung kuskaumahan. Ay, gumikan kayo, nakatusok ka diha o nakatanom ka diha, mga katrupa, o mangustin. Labi na niining malunggay o gasuyabin. Daghay mga na-simple ra kayo ni mga katrupa. Pero kining tanan mga kaigsunan nga maong mga ingredients, pulos ni mga epektibo kay maoni ang gisaligan kaniadto sa wala pa madiskubrihan. ang mga nagkadayang medisina, mga katrupa. Mga tigpabinaw, gumikan sa eksperto sa ato mga doktor. Mga kimes nga nag-invento ni ining mga nagkadaiyang tambal na mapalit nato sa mga mercury drug. Uguban pa nga mga parmasya, mga katropa. Shout out day ko ganya Jinke Valihos Mansamahan. Paki shout out sa Damanas Mansamahan family. Taga-asa man ka madam, taga-asa man ning inyong barangay. Inyong lungsod. Adihapos andanan mga katropa, atoy kagahapong adlaw nagsimba mi. Kalimot man ko ni Sir sa apelyido. Kinayon din taong paingon na gudas ko pong kupong. Ay, yeah. Tauba na mo simbahan mga kaigsunan. Grabe, yun sila maminaw. Ingon siya, sir. Gikan pas buntag, gikas express balita. Exciting, hangtod sa express. Hangtod mo paabot bulsay. Hangtod mo abot sa luluhosi. Unsa pa na nga mga entertainment. Grabe, yun daw sila papaminawon. Nagka-problema mga katropa kay grabe po na ko kalimtano. Ay, yeah. Nengwa na gyud nato in taw mahinom dumi og unsay dagan unsay apelyido mga katropa. Apet gyud na kong limota. Stilan basta di lagi malista mga katropa. Kini nga to ag utok nato nga paingon nato sa pagka murag dool-dool na gyud sa gadungaw na gyud mga kaitro nga katropa. Or gaong-ong nas pagka senior. Sige lang mga katropa kay kita na po'y magpila-pila ni Inis NFA. Ang malakag mga senior kay at least nga na ay taga NFA mga katropa pa hindi ang kilos bugas. Kabil na natin. Kabil na tani ay mga katropa. Hoy do magatig paminaw. Ala 6:19 na gyud mga katropa sa atong pag-uban-uban. Di ta maglangad mga katropa din hita sa atong mga nahipos gabaga uluhan sa balita.

Olohan sa ato na hipos gabalitang lokal wag katrupa. Agsaulog sa Magdiwata Festival sa lungsod sa San Francisco nagmalampuson. Samtang sa atong nahahipos baga katrupa. Gauluhan sa balitang regional. Duha ka suspek sa kasong pagpangawa tug robbery. Nasikop baga katrupa standog. Standby mo sa mga report ni ini mga katrupa sa itong mga kaubanan. Onya, standby po mo sa first round sa tuang report. Itunos ka itong kaubanan mga katrupa, labi ng pag-update sila ka sa itong panahon. Hanggang ang pag-update usab sa tuang particular na sa tuang National Highway bus terminal. Kung unsa na may dagan garon, naghuot na ba diha mga pasahero? Black bag na baka inoy ng gilingkod karo lingkuranan kay hawang kayo. Kaya ito na ipa-update mga katrupa sa itong kaubanan. Boy do mga katrupa sa Pikas Gabahin. Dentos may Cebu Gabahin mga katrupa kay sunog sa Bulacau o sa sunog sa Bulacau. 28 ka pamilya mga katrupa apektado. Sabi yun yung sunog mga katropa. Stilan.

samtang sa laing bahid, mga katropas, lugang mga uluhan sa balitang regional. Duha ka kumpanya nga illegal nga nang recruit og trabaho abroad. Kipasirad-an sa DM Drive.

Samtag sa laigbahin, walay kalibutan sa nadangatan sa tag-iya sa iyang bana mga katropang o sa kalula na 82 sa anyos. Headlines! Samtang mga katropa, sa uluhan sa balitang nasyonal. Inyong presidente mga katropas, BBA, mitambong isip commitment. High Speaker sa West Visayas State University sa College of Law mga katropa. Potro po ni. Presidente raban ni Randy Santisas mga katropa.

daw kang pabagakatropa sa Luhans Balitang National. Matod pa sa National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag, bagakatropa nga giverify pa sa National Bureau of Investigation ang naglutaw nga report nga naa daw kuno sulod sa yate si Senator Bato De La Rosa. Ambot nga nung ilaha man ng ipangita nga wa may warrant mga katropas lokal.

0: Antag Duterte magagatropa, gibanatan ang DENR tungod sa pagsira sa landfill. Headlines. Matod pa magagatropas, dogag magauluhas balitang nasyonal. Risa na sa 2028. Nagdam goroy ning mga timuslo. Ma, kinibang akbayan partiles o guban pa nga mga kinibang mga progresibong grupo magagatropa. Nagdam goroy yun ni sila hang kaugalingon mga kaeksuna. Ay, nga si Risa daw kuno. Wana, siniguro na sa 2028 mga katropa. si Quinn Pilhelt. Sa damgo hinoon, matuman yun na mga katropa, labi nagdamgo. Tama na lang yun mo sa pangarap. Ewag yun mo, di lagi mo manimaho. Ay mo kabala ka, kaya di yun mo manimaho. Basta di lang yun, daogos masyel. Kung perplehay lang yun, pangingos boto mga katropa pag aabot sa eleksyon. Di yun mo manimaho, ha? Mga katropa. Samtang mga katropa sa atong isgutanan sa balitang international. Naval blockade bagay katrupa sa US. Nagpadayon sa Strait of Hormuz. Headlines. Oh, grabe gyapon pinaksiay nila karon mga katrupa oy. Ha? Matod pang Donald Trump mga kaigsunan, Iran is not Venezuela. Gihilagway ni US President Donald Trump makabaton sila o kalisdanan sa higayon nga ilang pugson o gakuha ang uranium sa Iran mga katropa. Matod pa mga kaigsuna sa US. Yani matod pa mga kaigsuna ang presidente mga kaigsunan sa Iran andam gini nga muhimamat sa supreme leader andam gini muhimamat ang supreme leader sa Iran ngadto sa kang President Donald Trump aron sa isgutanan sa kahapsay galinaw sa duha ka nasun. Ibantayanan karon mga katropa po sa ito ang nasud ha. Kay doon ay pipila ka mga lugar, pangaan, pipila ka mga lugar sa nasud. Gipaubos na mga katropa sa signal na number one. Signal one, tungod sa bagyong Esther. Ito na yung mga Esther nga pangalan diha, tago, ganmuro di mo, kakaan. Kini mga Esther mga katropa, mauni ang pangalas bagyo. Nang tago gyud ni mga Easter ay ginug tunga-tunga ni. Boy do baga ka tropa dito maglangan ato ikutay ang atuang linya sa atong kaubanan. Labi na sa first round baga tropa kay tong siren kini lakat sa tong panahon pinagi ni katropang Ali Vicente. Ato ipa-update baga ka tropa. Baga tigpabidaw garod gyud baga panahon na. Syempre usab baga ka tropa. Aron gusto kang mahimong hayag o kadabang mayong panandaw sa mas bidlisyo sa adlaw. Uyawa kayo nga pinulungan. Bidlisyo sa adlaw. Hayag nga panandaw sa mas bidlisyo sa adlaw. Ang Vision X Plus Soft Gel Capsule mga katropa kanunay natong kaabag para nindot o hayag atong panandaw sa mata. Mapalit sa mga butika nga dool sa inyong mga dapit. Okay, karon naka-standby na si katropa nga Ali Vicente sa round 1 sa tuag programa baga katropa. Aron sa iron ato lakas sa atong panahon katropa nga Ali. Kumusta ito ang lakas panahon sa imuhang update mga katropa? Katropa sa imuhang balita.
1: Ronda Express Balita sa Domingo. Yes, katropa, maayo nga buntag sa tanan atong mga suking tigdominaw nga nagasaminaw o nagasubaybay sa programa sa XFM Agusan. Ini nga panahon na mga katropa, na yung karoon atong pagasutaon ang dagan sa atong panahon, ini nga dawa, ang pag-asa nagpagawas na kaganihang alas 5 para sa karong adlaw Pizza City, adlaw Domingo sa bulan sa Hunyo 2026. Southwest monsoon matun pa ang makapikto sa northern of the central Luzon. Samtang localized thunderstorm usab ang makapikto binina sa itong rehiyon sa Caraga. Busa sa tibok ng rehiyon sa Caraga, may pagka mga panganuron. Ngadto na sa mga panganuron ng kalangitan, dumanan sa mga patak-patak ng mga pag-ulan o mga pagdalugdog. O posible ang mga pagbaha sa panahon nga adunay makusog ng mga pag-ulan nga masinati diyan sa inyo ang mga barangay. Apan taas ang tsansa na mainiton ang dagan sa panahon. Usag bisuan ang katawhan sa pagpangandam atok na sa mainit nga panahon labi na sa may kautuhon hangtod na sa kahaponon. Inoon posibleng gyapon ang mga nimulag ug lumalabay di magdugay nga mga pag-ulan diha sa pipila ka mga barangay. Ang adlaw ming subang kaganihang alas 5:18 sa buntag. Musaw ko sa Tiniunya 56 sa hapon. Katropa ang atong update sa panahon para karong adlaw. Mga katropa, aron mas mo instant ang atong energy, mag premium D3 kita mga katropa. Alang sa Ronda Express Balita sa Domingo, Ale Vicente, XFM News.
0: Dagang salamat ka tropang Ali Vicente. About the update mga katropa ha. Ito ang lakat sa panahon. Ay, good morning ni mo, Madam Attorney Doris Mi Altizan. Buenas aga katropang Junji. Listening her at Barangay 5. Ay, kumusta ang taga-Barangay 5? Wala ba gini manghagans pista ni taga-Barangay 5 ha? Bantay lang. Pista di ha, nagpalimot-limot na gin mo ba? Problema si Attorney Doris Mi Altizan og di ni manghagad kay wani nang invite kay kanang busy man. Okay mga katropa, ito kay sunod garon na ito ang lakat sa ito ang National Highway. Kumusta itong National Highway karong mga panahon na ito ipapit ni katropa ang Ray Alinton. Aga itong National Highway karong panahon na. Good morning po, Gang Wilma Joaquin, ha? Mayong buntag, sir. Salamat, Ginoo, sa Ginoo, sa panahon, ng mayong lawas. Gihatag, kanunay, ganito. Naka-standby na sa itong linya karon si katropang Ray Alinton. Aron sa iro nato, ato ang bus terminal, ato ang National Highway karong panahon.
2: Ronda Express Balita sa Domingo.
3: Yes, katropang nga Junji. Unang-una, may buntag sa itong mga katropang nga nagapaminaw karon sa itong live program. Ini sa XFM Agusan 91.3. May buntag mga katropa. Katropang Junji, ni ata, nanubay sa ito ang kadalanan ingon man sa itong public terminal. Diin ini mga oras sa katropang nga Junji. Na. Paninawon o hapsay ang dagan sa kining mga sakyanan.
0: Gawa sa ingon signal.
3: Ingon man usam sa kining ato ang public terminal katropa na Junji. No, nining mga orasa ang atong National Highway perting Luaga. No, yun intaw ay ginagandagan ng mga daghang sakyanan, doon nalang ipipila na atong makita tungod kay siguro sa sayo pang kabuntagon niya ang ato abot nga kuano kining public terminal karon ka to pangadunje murag
0: pitay mingawa
3: nga kuana ha luaga po duwa po kaayo yung mga pasahiro nga naglalabay-labay dito

0: Medyo naputol ta mga katropa. Oo. Ano ni? May problema ni signal karon.
1: Mm-hmm.
0: No? Katropa nga Jum J, akong daliko, no? Diri sa ato ang public terminal, nini mga oras sa karon. Doon na lang pipila ka mga pasahero nga naka-standby aron sa pagpaabot sa ilahang bus siguro nga sakyan nini. Ang ato makita diri katropa nga Jum J, doon na lang usak ka bachelor. Ang naadiri karon assign niya na wa na ilaing bus diri katropa nga Jum J assign nining mga bao-bao. O kining mga van katropa nga Jun J, gani multi-cab, wapag yun tayo naka-standby diri. No? So, nausab atong makita diri ang presensya sa kining mga tricycle driver nga nagatuyok libot din sa ato ang lungsod sa San Francisco aron sa pag-servisyos mga katawahan nga sayo-sayo mo labigar sa ilahang pamahaw, trabaho, o gikan sa adto simbahan katropa nga Jun J. Kay ning mga orasa po nagapadayon pagyapon ang activity no sa simbahan katoliko sa ilahang pagsimba katropa nga Jun J. And so far katropa nga Jun J, mo ka na no atong malabay dre atong presensya usab sa Haring Adlaw, makita man nato nining mga orasa. Basta ang ato lang nga matod katropa nga Jun J, hapsay no, hapsay ang ato ang palibot dre karon. Ingon man gikan sa atong kadalanan ang tod na usab diri sa sentrong bahin sa lungsod sa San Francisco katropa nga Jun J. Alang sa Dakusong Pilipino para sa Pilipinas, kinis katropang Ray Alburo Alinton alang sa Ronda Express Balita sa Domingo.
1: Daghang salamat katropang Ray Alburo Alinton. Good morning po gang Jason Kanikon Pataho. Good morning diha ninyo. Baga Pataho family, good morning diha ninyo. Mga katropa, standby una kamo. Commercial sa tama katropa sa itong pagbalik. Siyempre ang pagtunol sa laing mga report sa itong kaubanan o ang pagtunol sa detalye sa itong mga nahipos gabagadag bagang balita. Standby mga katropa, balik lamang kita human sa painumdum.
2: X-FM X-FM.
3: Apo, RJ?
4: Oh,
3: ito man, Kapitan.
4: Eh, tago, tago, kay. Naimuhang teacher ning absent ra ba ka?
3: Ah? Kapitan, tago po. Ako nang ginan ni absent ko.
4: Oh, kaya naman.
3: Alangan, ako man inan, namatay na ka.
5: Exciting!
6: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
7: Agusan Lending Corporation.
6: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O kanapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solutions with you since 1994.
8: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Sirminti, active akong kalawasan. Ilimsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, sirminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
7: Mabibili sa mga butika.
11: Claire's Skin.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
1: Garantisado.
2: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
1: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sansol Plus Herbal Oil.
3: At ako, iskun pa.
4: Ang imong bawang na kwarta. Yatagan ka ni mama mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka.
3: Sato. Pwede na siya? Hala, himot ko!
4: Wait lang sa ha. Yan, kuha, okay? Yaro. Unya, tigdala sa kadug tubig daan. Imna, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B! Ah, man ako hinom.
4: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning kapigyod, gahatag o kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho o energetic kaayo ko dili ko. Matiun o kapoy o nihamis po akong pamanit ani. Layo ra kani ato na kong kutis. Kinaadyo ni siya ay glasatayon o collagen. Daghang salamat, Santon Gold Coffee.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist. Call your doctor.
1: Sa mga butika.

0: Pantone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Express Balita Sadu Minggu.
1: Warintoy, 4 minutos, mga katropa na kalabay, sala 6. Siyempre, kinibay na mga katropa, mga tigpaminaw. At dyan ato sa Santon Gold Coffee Mix. Mga katropa with gluta and collagen. Maong produkto, mga katropa, maukini makapahayag sa atong mga pamanit, sa atong panagway, makapabata, mga katropa, gumikan kini sa collagen o glutathione. And Santon Gold Coffee Mix, mga katropa, bago kining produkto pero very epektibo. Grabe ka epektibo, mga katropa. O siyempre, mapalit na ninyo sa mga parmasya nga dool sa inyong dapit. O naapod na siyempre rin sa mga katropa sa istasyon. So, sorry lang mo din, mga katropa. Mga tigpaminaw.

0: kapalit mo sa maong produkto. Mo'y do baga katropa itong balik-balikan ng mga report sa itong mga kaubanan. At huwag unahon baga katropa, ag report baga ating paminaw. At huwag unahon ng police report ni katropang Ali Vicente. Araba sayra na ito baga katropa. Labot sa iyahang balita mga kaigsunan. Okay, naka-standby na ganoon sa itong linya si Katropang Ali Vicente. Katropang Ali, sa imong detalye, sa imong police report.
1: Ronda Express Balita sa Domingo.
2: Maalam po. The conversation, ado a suspect na tigil sa naigkasong papangawa o patano. Ito na sa dalawa, let me allow us ikaw at ang diyan sa Sari Supply Shop sa Batangay Bungtod, tinahan ito na aksyon sa kapisahan na ilan ang nanakuan ng suspitsano na gila sa alias na tayo. It's all nagkumirasam ang mga dikataho tawat niya mga butang na sunod na adlaw usam. Taho nga laing re-entrant para kay Agustin Sur di nakuha ang 64 mil 300 pesos gikan sa usa ka sari-sari store uman sa pagproseso sa CCTV footage o testimonya sa mga saksi ginunsa dayon ang hot pursuit operation nga bisan pod sa pagkadakop sa suspitsado nga nailhan sa alias nga Pasak ito na sa may Bangay Bioto. Sa pagkakaroon hindi na sa kapulisan ang mga kasong theft o robbery with force sa pansis batok sa mga dinapad makatropa mag-sabon vitamin C ito alas sa news

0: Agak selamat kat Teropong Alih Bisinte. Atau tabak-tabakan sekat Teropong Linton mga katropa rung mga abita sa tuang mga precious palitunos kami kaduhan. Aron ma-aware po din ato mga kaigsunan kung pila na kay presyo karos mga palitunos merkado mga katropa. Baga tigpaminaw karong baga panahuna. Okay, naka-standby na si katropang Alinton sa ito ay linya baga katropa. Katropang Alinton, sa imong pag-upbeat sa ito ang presyo karos palitonon, particular na di has my public market sa San Francisco.
1: Ronda Express Balita sa Domingo.
2: Yes, katropa nga John Jay o mga katropa, mayong buntag once again. Anihanaw sa kita, ambak, there is my merkado publiko sa itong lungsod sa San Francisco. Then, pagpanubay sa kasikas din sa ito ang merkado. Then, doon ay mga produkto, gikan sa katubigan o kayotaan. No, sama na lang niining mga isda nga nidagsa diri karon sa ato ang merkado publiko mga katropa kay sa atong nakita daghay isda diri na mga budloy, tamban ang kining mga klase-klase budburon no natoy nakita diri nga mga tilapia, bangus ug kining mga tuna no mani kasagarang mga isda diri karon gani do natay nakita nga mapresyuhan diri nga dunay say sinto say sinta. Wag man nila ni tanan gibutangan og presyo katropa nga Jurji. Mhm. Maglibog tag pilay mga presyohan ini pero sumala pa sa atong hinabi katropa nga Jurji na ara sa kapin gatos ngadto sa 300 ang matag kilos mga isda karon katropa nga Jurji. Mm-hmm. Nay pasabot kini nga medyo bubarato. Oh, medyo barato gamay. Dili gyud ingon nga barato kay murag wa naman kaayo gyud barato karon katropa nga Junji. No, medyo kaya-kaya ra gyapon is mga bulsa karon sa ato mga katropa nga mopalit. No, labi na sudaan sa pamahaw, sinabaw, unsay mga lami ani nga luto kining paksiw. Ay ingon man usab ang atong bularan section, atong gulayan section ug ang protasan section. No, daghan katropa nga Junji ang mga produkto nga niya karon naka-display sa ilahang matagpuesto nga mapalit sa atong mga katropa labi na kini nga painding nga nagahingapos nga pagsimba nila katropa nga Junji no human sa simba ini ala largo na ni merkado so ang uban ni katropa nga Junji dunay dalang mga basket ikubag no kay tungod lagi nining pagbawal na gyud sa silupin karon. Una nga siguroon gyud nato mga katropa nga makabitbit kita og ikubag kun dili basket no sa atong pagpamalingki. And so far medyo dagan-dagan usab ang mga customer karon katropa nga Junji labi na kining mga manuruyay bitaw og isda no nagapangumpra kay isuroy pod ngadto sa ilahang matag barangay nga na destino. And so far katropa nga Junji hapsay gihapon ang ato ang dagan sa itong merkado publiko and wala po tayo nakita din ng mga anomalya susama sa mga ubana sa mga miaging mga isyo no so far sa karon malinawon o okay ang dagan sa itong merkado publiko maliban lang siguro sa mga problema sa itong mga katropa niining presyo karon no ano magiging tayo mahimuan eh kaya mauna magiging presyohan karon. Awa namang gibarato na ining mga panahon na. And katropa nga Junji, mukha na no, atong mahatag na informasyon. Alang diya kaninyo sa pag-paabot o sa kinahanglang ma-inform. No? So mga katropa, mukha na ato ang nakuha ng mga informasyon diri sa atong pagpanubay. Batasana lang kanunay mga katropa ang pag-inom sa atong Vision X Plus aron kanunay tinaw ang atong pananaw. Alam sa Rekyusan Pilipino para sa Pilipinas, kinis katropang Real Buro Alinton, alang sa programa sa Express, Ronda Express Balita sa Domingo.

0: Antang sa atog na ipos baga katropang oluhan sa detalye sa balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Ni tambong si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. isip guest of honor og commencement speaker sa ikatulo nga commencement exercise West Visayas State University College of Law sa Iloilo City baga katropa. Yan to na kalabay nga adlaw. Asayang speech gitimbaya sa pangulo ang mga graduates o giauhag sila nga gamiton sa ilang kahibalo sa balaod alang sa pagserbisyo sa katawhan o pagpaligon sa hustisya sa nasud. Mayo, kay naka-advise yan ining hustisya. Samtang sa laing bahin, mga katropa, dugag ang mga detalye sa balitang yan nasyonal. I-verify karon sa National Bureau of Investigation ang naglutaw nga report na si Senator Ronald De La Rosa kuno misakay sa yate paingon sa usa ka probinsya. Matod ni NVI Director Melvin Matibag, ilang gisusi pa ang maong impormasyon o nagbantay sila aron dili mailad sa posibleng sayop o makalibog ng mga taho. Samtang gipadayon ang pagpangita o pagpatuman sa warrant of arrest batokang De La Rosa nga gi-issue sa International Criminal Court.
1: Balitang nasyonal, balitang nasyonal.
0: Samtang sa katapusang balita baga katropa sa international.
1: Balitang sa international, balitang sa international.
0: Niabot og unom ka baga barko ang gitirahan og projectile o arma sa US Force dito sa Middle East aron dili makalawig human sila misuway og ipsot sa gihimong naval blockade sa US Navy. Gitug-an usab sa US Central Command nga niabot na sa 127 kabaga oil tanker ang ilang napabalik sa agi aron dili makasulod o makagawas gikan sa mga pantalan nga kontrolado sa Iran. Grabe mga katropa. Basig mo kalit na pugmahal. Basig ang pasumangil. Maingon na po nga, wagyat, daigod kalusot at tuwang kuan kaya gibabagas US. Kanya, kinahanglan kita ni ini mo saakan na po tao 15 ang litros gasolina, kerosene o regular. Samtag 30 ang sa diesel. Lorat yung mga matas driver na to. Okay din mga katropa, itong mga nahagpat nga mga balita. No, gikas balitang lokal, regional, national o international. Ang manasabang mga balita nga gitunod sa itong mga kaubanan. At ang ininyo ang musunod yung programa mga katropa ang Express Balitas Domingo. Baga katropa, hindi na lamang inyong ubos o gigalaw sa ginaan. Bata-bata katropa ang John Celebria sa manamili itong magaingon. Diha ka ninyo dalay ko ng Diyos. Mayong morning ka na itong tanan. Dining adlaw Domingo, probinsya, Sagusan del Sur.

0: plaster, halangan. Kaya nga kung asyawa, nag-hired man good o bagong driver, nga batanon, unya, gwapo pag yun.
1: Oh! Unya, magsilos na yung kakap.
0: Wa manoon, master. Natingala lang ko kay, wa man good may sakyanan.
1: Exciting.
2: Exciting.
3: La la la la la la la la la la la la la la.
4: Ah, tadal sakyanan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
3: Tungod ni sa Crap Gold bay.
4: Ha? Sa Crap Gold da bay? Pag-sure da bay. Ngano good?
3: Sukad nga ni gamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
4: Unsa din ang Crap Gold bay?
3: Wala pa day ka masayod bay. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas ug himsog ang turok niini.
4: Mao di na ang Crap Gold bay?
3: Ubay.
4: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay naako isprehanan. Adto sa kubay kay mopalit ko Crap Gold. Aron sad makasakyanan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Crap Gold na ta.
5: XFM Time, it's 7 o'clock. Time check brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
6: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmaintenance sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga dunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled usa ka pagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisaday sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya, paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang dagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kun kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinaagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 customer service hotline.
7: Bush abo, magpakilo ko sa hubay be.
8: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
7: Bato gud taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
8: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
9: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
10: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
11: Agusan Lending Corporation.
10: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-8888. 5388. Ug anapon sila'y mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, ug Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Ora iskatrupa alas 7:10.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
0: Mayong buntag, Luzon, Visayas, Mindanao. Pagkatrupa, kamusta? Adlaw nga Domingo, Pizza 7, ning atong bulan sa Hunyo, 2026. Welcome, mga katrupa. Kining Express sa Balita sa Domingo. Ako si katrupang Ri Celeste Surabascas.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Bueno, atong tulumunon, ang Express Balita sa Domingo, hatod kinis mayong nga kabubutoon sa Yes to Health Incorporated. Mga trupa, usas mga produkto nga garantisado kasaligan o ginapagita sa atong mga kaigsunan. Mao ang Santon Plus Gold o Santon Coffee Mix. Kasaligan mga katrupa o dugay na kini nga diin na ginapangita sa atong mga kaigsunan gumikan sa kayuhan sa kalawasan. Diba ni pangalan na Santon Plus Gold o Santon Coffee Mix. At unsap ka nato mga katrupa sa Crop Gold Fertilizer. Crop Gold Fertilizer nagatabang usab sa atong mga mag-uma aron mas mapalambo pa mapadaghan ang ani mga katrupa. Mauna nga kung fertilizer ang imong gipangita, mas maayo mga katrupa, pangita ang Crop Gold Fertilizer. At usap ka nato sa Agusan Lending Corporation. Mga katrupa, kung kwarta ang imong gikinahanglan, o gusto ikaw mangutang, mas maayo mga katrupa, adto ikaw mangutang sa Agusan Lending Corporation, nag-offer sila mga katrupa sa loan, nga salary loan, pension loan, allotment loan, business loan, chat loan, real estate loan. Walay hassle, ubos ang interest, muhatag og rebates mga katrupa, flexible pa ang terms para sa dugang kasayuran ini. Aron ikaw magka-utang sa kwarta, mas maayo doawa ang ilang mga sibyaan, ang ilang buhatan. Naimutang rin ni mga katrupa at bang sa San Francisco Gymnasium. No? At bang niya na may pangalan nga Agusan Lending Corporation, pakikita ang ilang mga opisyal diha mga katrupa. Niya diri sa may Bayugan City, nausap niya sa Purok 3 Almasiga Street, Barangay Taglatawan, Bayugan City.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Bueno, diri kita sa uluhan sa atong mga balita.
2: Headlines. Headlines.
0: Sa mga balitang lokal mga katrupa, kaso batok sa suspek sa pagpatay sa negosyanteng si Jeanette Rosel. Mga katrupa, hingpit na kining gi-file sa PNP Bayugan City.
2: Headlines. Headlines.
0: Mga leader sa Manubo, nanumpa kini isip representante sa maong tribo dito na sa Talakogon.
2: Headlines. Headlines.
0: Sa Bigas Bahin, 75 ka-individual, voluntaryo ang pagpakuhang dugo atol kini sa bloodletting activity sa San Franz.
2: Headlines. Headlines.
0: Kulikot og mga abot sa mga mag-uuma, bida kini sa Agribooth sa Barangay Uno atol sa Magdiwata Festival.
2: Headlines. Headlines.
0: Lugang bahin sa itong mabalitang lokal, ADS PPO, nangandam na alang sa seguridad sa Naliyagan Festival 2026.
2: Headlines. Headlines.
0: Agrikultura o pagpangisda sa Agusan del Sur, gipalig-on kini aron masiguro ang supply sa pagkaon.
2: Headlines. Headlines.
0: Panglawas sa mga PDL sa Agusan del Sur Provincial Jail, gihatagan kini og pagtagaan pinaagi na sa schistosomiasis treatment.
2: Headlines. Headlines.
0: Samtang sa atong mga balita sa regional, Carmen Surigao de Lesur opisyal na gideklarar nga ilawom sa SIP State.
2: Headlines.
0: 41st Infantry Brigade giandam ang Caraga Region isip insurgency free human mapukan ang NAMRC.
2: Headlines.
0: Sa balita sa national, legalidad sa pagka Senate President pro tempore ni Gatchalian gi-question ni Cayetano.
2: Headlines.
0: Samtang sa international, Zelensky giaghat si Putin sa usa ka face-to-face nga panag-istoryahay aron tapuson ang giyera.
2: Headlines.
0: Magatrupa sa balitang sports, upat ka dugang tiket sa taekwondo nakuha sa Pilipinas alang kini sa 28th Asian Games sa Japan.
2: Headlines.
0: Samtang sa showbiz, Janine Gutierrez daghan ang pagpangandoy human sa pagpirma o kontrata sa Star Magic. Gustong ipakita ang Filipino culture sa kalibutan.
2: Headlines.
0: Mga katrupa, katunguluhan sa atong mga balita.
1: Express Balita.
0: Doon na kita'y 16 minutos na mga katrupang nakalabay sa alas 7. Sa kompletong detalye sa atong mga balita.
1: Express Balita. Balitang dukan, balita sa lugar.
0: O nagarangkada sa itong mga balita. Kaso batok sa suspek sa pagpatay sa usa ka negosyente dinhanas Bayugan. Mga katrupa, hingpit na kiningi pasaka sa Bayugan PNP. Sa inyong tanga detalya sa report ni Katrupang Ri Alinton.
2: XFM Report.
3: Hingpit nang napasaka sa Bayugan City Police Station ang formal nga kaso batok sa suspek nga responsable sa pagkamatay sa usa ka negosyanteng si Janet Padrigo Rosel human sa gihimong masusing investigasyon o pagpangulikta o mga ligong ebidensya. Kahinumduman nga ang biktima nga si Rosel, 45 anyos, nga tag-iya sa usa ka Jan Dos Agrivet Store, gipo sil patay sa sulod mismo sa iyang establishmento sa may Jando Store Purok 20, Barangay Poblacion, Bayugan City, niadtong Abril 10, 2026 sa may alas 2:40 sa hapon. Atol sa gihimong crime scene investigation sa mga otoridad na recover gikan sa lapit nga nahitabuan ang duha ka basiyo sa bala gikan sa 45 nga kalibre nga armas, duha ka buhing bala sa susama nga kalibre nga gituang gigamit sa krimen. Sa pakighinabi sa XFM News team nga tukang police Lieutenant Colonel Joseph Carlo Besilang, gibot niya niini nga dako og natabang ang mga nakalap nga mga ebidensya, lakip na ang mga pamahayag og testimonya sa mga saksi aron hingpit nga ma-file ang maong kaso. Nagpadayon paghihapon ang lalom nga pagsubay sa kapulisan niini nga insidente aron masiguro nga makabot sa pamilyang Rosel ang tinuoray nga hustisya.
4: Dito naman po sa nangyari dito sa may John Doe store, sa victim up dito po si Janet Padrigo Russell, 45 years old, a businesswoman and owner po ng John Doe's Agribet Store. Residente po siya ng Purok 20, Barangay Poblacion. Nakikita din na po natin dito may mga personal grudge regarding dito sa business nila tungkol dito sa nangyari po sa insidente dito po sa kanilang tindahan. As to update and progress po natin sa kaso, naipan na rin po natin ng kaso last May 12, 2026. May mga nakuha na tayo mga witnesses and also identification po ng suspect tungkol po sa mga nakuha nating mga CCTV footage.
3: Ang tipik sa pamahayag ni Police Lieutenant Colonel Joseph Carlo Bisilang. Mga katropa, aron kanunay ang ligon ang kalawasan, bata sana kanunay ang pag-inom sa Santo na Plus Gold. Alang sa Regyosang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
2: Express Balita.
0: Oras mga katrupa, doon na kita di si 9 minutos na nagkalabay sa alas 7. Samtang sa pikasabahin, formal nang nanumpa sa katungdanan ang mga bagong leader sa komunidad sa Manubo, isip mga opisyal nga representante sa mga indigenous peoples kung IPs sa ilang tagsa-tagsa kabarangay sa Legislative Councils. Gipangunahan ni Talakogon Agusan de Lesur Municipal Mayor Pauline Marie Masindo ang maong seremonya o man makadawat ang mga nahisgutang leader sa ilang Certificate of Affirmation. Gikan kini sa National Commission on Indigenous Peoples, kun NCIP. Lakip sa mga mipanumpa, alang kini sa ilang tag sa tag sa kabarangay, mao sila si Haudon Edgar Pires, barangay sa Mura, Santa Lacugon. Haudon Jovinito Mondihar sa barangay Kuliram. Haudon Abilardo Otasa sa barangay Maharlika. Ang paglingkod sa maong mga leader isip regular nga mga membro sa barangay legislative councils uban sa mga balaod o kamanduan nga gilangkuban sa Republic Act number 8371, ang Indigenous Peoples Rights Act, DILG Memorandum Circular 2010-119 o NCIP Administrative Order number 03 Series of 2021. Mitambong og misaksi usab sa maong mahinungdanong okasyon sila si Vice Mayor Elvin Maligsa, ang Municipal Local Government Operations Officer Charles Lim sa DILG, og Indigenous Peoples Mandatory Representative Romeo Pugahan. Kini nga lakang nagtumong sa pagpalambo sa representasyon sa mga lumad, pagpanalipod sa ilang mga katungod o pagbalik-on sa usaka inklusibo o patas nga pagdumala sa lokal nga panggamhanan sa Talakugon.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 7:21 mga katrupa, samtang sa dugang bahin sa itong mga balita. 75 ka individual voluntaryo ang papakuhang dugo atol kini sa bloodletting activity sa lungsod sa San Franz. Detalya sa report ni Katropang Junje Labrias.
2: XFM Report.
5: Malampusong napahigayon ang usa ka bloodletting showcase nga gipangunahan sa Municipal Health Office sa San Francisco, Agusan del Sur. Kaabag ang Provincial Red Cross diin ni abot sa 75 ka mga individual ang voluntaryong nagpakuha og dugo ang maong kalihukan kabahin sa pagsaulog sa tinuig nga Magdiwata Festival sa maong lungsod ubos sa pagdumala ni Dr. Anthony Ed Lapay, ang hipi sa MHO sa San Francisco. Usa sa mga mipakita og kadasig sa pag-apil mao si Donald Tutong, residente sa Puro 4 Barangay Dasagan sa maong lungsod. Sa pakighinabi kaniya sa Sibihan, sa XFM gipahayag ni Tutong nga wala siya magduwa-duwa sa pagpakuha og dugo tungod kay dako kini og tabang alang sa iyang mabdos nga asawa og ang uban pang nanginahanglan. Tungod sa maayong kasinatian, giauhag ni Tutong ang kaubang nga mga lungsuranon nga dili mahadlok og mopartisipar usab sa pagdonar og dugo. Gipasabot niya nga gawas sa libre kini, dako usab kini og ikatabang aron makaluwas og kinabuhi sa mga pasyente sa nagkanlaing hospital sa tibuok probinsya sa Agusan del Sur.
6: Kuan mong konsera kung asawa buntis ba? Kanya kinahanglan ba daw kuno donor sa dugo? Kanya para po daw kuno makakuan sa uban daw og na kinahanglan nun mga po ingo sa kuara. Katong gusto magpakuha og dugo, katong mga buntis ang mga asawa, bisag dili buntis, kuha lang dugo, makatabang mangyapon. Dako magtabang sa mga kuan kanay magkinahanglan.
5: Ang tipik na pamahayag ni Donald Tutong, residente sa Puro 4 Barangay Dasagan, lungsod sa San Francisco, lalawigan sa Agusan del Sur. Mga katropa, ligunon ta ang atong panglawas, mag-inom sa makanunayon sa Santon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junje Lebrias, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, doon kita ay alas 7:24 na. Samtang sa dugang bahin sa itong mga balita. Sili nga kulikot nga abot sa mga lokal nga mag-uma ang nahimong nag-unang pambato sa Agribooth sa Barangay 1 atol kini sa nagpadayong pagsaulog sa Magdiwata Festival 2026 sa San Francisco, Agusan del Sur. Sumala kang Lolita Monton, usa sa mga utility workers sa Barangay 1 nga na-assign sa pagdumala sa mga Agribooth ang maong klases produkto, ang ilang gibida nga naka-display o daling madani ang mga pumapalit. Gawa sa sili nga kulikot, Doon ang usap sila'y gibaligya nga nagkadaiyang klase sa prisko o gabarato nga mga prutas o tanaw na guban pa aron at doon ay daghang kapilian ang mga katawhan nga musuroy sa festival. Bisan pa man nga unang higayon ni Monton ang pagbantay sa maong booth o dili managsama ang kita matag adlaw, gipahayag niya nga mas dako ang bintaha sa ilang halin karong tuiga. Itandi kini sa miaging tuig. Gani sa sulod lang sa pipila ka oras, muabot na sa kapin 1,000 pesos ang ilang mahalin. Usa ka maayong timaan kini bisan pa man sa hagit sa pagsaka sa presyos gasolina. Iklaro o gagipasalamatan usab ni Monton ang programa sa lokal na kagamhanan sa San Francisco. Matod pa niya, dako kaayo kini og tabang tungod kay gihatagan og kahigayunan ang matag barangay nga mabaligya ang mga produkto sa ilang mga mag-uma. Gawas pa sa naandan nga kadiwa nga gipaykayon matag adlaw nga Martes.
7: Ang pinakakuha yun na mo, na among barangay na amang gini kanang garden, so ang abot yun yung na-harvest is takulikot. So at other, kini mga fruits and then kani mga kuan, like kani mga money, mga additional mga pagkaon. So ang naghimo po na is one of the member po sa barangay 1, constituents gyapan sa barangay 1.
0: Maagatrupa ang usas mga membro nga si Lolita Monton.
2: Express Balita! Express Balita!
0: Sa pikas bahin sa itong mga balita, ADS PPO nangandam na alang sa seguridad sa Naliagan Festival 2026. Sa irutang nga detalya mga katrupa sa report ni katrupang Ree Alinton.
2: XFM Report.
3: Giandam na sa Agusan del Sur Police Provincial Office ang ilang pagmugna og usa ka comprehensive security plan alang sa nagsingabot na pagsaulog sa Naliagan Festival 2026. Ubo sa pagpanguna ni Provincial Director Police Colonel Yaya Bustamante Yuso, gipakusgan sa kapulisan ang ilang preparasyon aron masiguro ang hapsay og luwas nga dagan sa tinuig nga kapistahan sa probinsya. Sumala ni Police Colonel Yuso, dili na bag-o kaniya ang pagdumala sa seguridad sa Naliagan Festival. Sanglit ikatulong higayon na niya kini nga gidumala ang kapulisan sa lalawigan atol sa maong festival. Bisan pa man niini, giklaro sa opisyal nga dili sila magkumpiyansa sa kahimtang sa seguridad. Gipasabot ni Yusuf nga adunay dakong kalainan ang Naliagan Festival kon itandi sa baguhay lamang na human nga palarong pambansa nga gipahigayon usab sa probinsya. Sa palarong pambansa, mas kontrolado ang pangakalihok sa mga atleta ug walay nahitabo nga mga insidente nga adunay kalabutan sa inom ug kahubog. Samtang sa Naliagan Festival, usa sa mga nagunang gitan-aw ang posibleng tinubdan sa samok o hulga mao ang dagsa sa mga tao nga motambong sa mga parte o mag-inom sulod sa palibot sa venue. Tungod niini, gipasalig sa Agusan del Sur Police Provincial Office nga magpabiling alerto ang mga operatiba ug magkatag og igong puwersa sa kapulisan daling marespondihan ang bisan unsang matang sa kagubot o garon masiguro ang malinaon nga selebrasyon para sa mga lokal nga lumulupyo o mga bisita.
8: When we were preparing for palarong pambansa, lagi ko na pong isinisingit ang Naliagan Festival. Lagi ko na po yung ino-open up sa PRO 13 namin sa region, sa RD namin mismo. Sabi ko, ang preparation ko for the palaro, that should be continued hanggang Naliagan. Kasi I'm proud to say, this will be my third Naliagan Festival. Di po ba? So nakita ko na, alam ko na kung anong dapat kong makita para sa isang Naliagan Festival. So alam ko na rin kung ano yung preparation, security preparation para sa isang Naliagan Festival. Much more this time, dahil meron tayong napaka-successful nating palarong pambansa, and we know, talagang dudublihin natin ang kasiyahan pagdating ng Naliagan Festival.
3: Ang tipik sa pamahayag ni Police Colonel Yaya Bustamante Yuso, mga katropa, aron dili lubog ang imong pananaw, gamit na og Vision X Plus. Alang sa dakusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Real Buro Alinton, XFM News.
2: XFM Report.
0: Oras mga katrupa, alas 7:29. Samtang sa dugang bahin sa itong mga balita, padayon karon ang gipalig-on nga gipalig-on sa Agusan del Sur Provincial Agriculture's Office ang sektor sa agrikultura og pangisdaan aron masiguro nga dunay igong supply sa mga batakang panginahanglan og pagkaon ang katawhan. Gipadayag ni Armando Valiente ang hipi sa maong buhatan kada ko og mahimong kayuhan kini dili lamang alang sa mga urban areas kundi lakip na usab sa mga hilit nga komunidad sa probinsya. Matod pa niya, pinaagi sa ilang gipatuman nga nursery program, naghatag ang Department of Agriculture og nagkadaiya nga matang sa suporta og tabang aron mapalambo ang lokal nga panginabuhian sa mga mag-uma og mangingisda. Gipasabot usab ni Valiente nga ang matag gitudlo nga opisina adunay bug-at nga responsibilidad sa pag-atiman o pag-mintinar sa ilang tagsa-tagsa ka mga jurisdiksyon. Dapit, tungod dini iyang gidasig ang mga opisyal o mga empleyado sa kagamhanan nga ipanayon ang maayong pagdumala o tiunay nga serbisyo aron masiguro ang kalampusan sa maong programa. Bisan pa man ini, giklaro sa opisyal nga magpabilin gihapon ang hugot nga pagdumala o giya gikan sa agrikultura aron masubay o mamonitor ang aktual nga kahimtang sa mga proyekto. Naglaob ang buhatan nga pinaagi sa iniusang paningkamot sa gobyerno o sa mga mag-uma. Mas mapalikon pa ang produksyon sa agrikultura o pangisda nga maoy yawi kini sa mas malungtarong kalambuan sa tibuok lalawigan sa Agusan del Sur.

0: Mas mo claim og legalidad ang bagong gimugna mga katrupa nga kining grupo nila ni Gatchalian. Si Cayetano napili nga legal gyud na agyud sa konstitusyon mga katrupa ang mas naatake niya si sa grupo ni Gatchalian mga katrupa ang claim katong giingon nga Abilino versus Quinco. Mas maayon tanan ni og naginahinay lang unta na ning grupo ni Gatchalian kay wala baya na mga katrupa sanenang sa pagkakaroon 1987 constitution wala baya na ingon nga ang mga judges karon sa kurte ang misulti niya na 1935 pa ang mihukom ana mga katrupa, no? Mauna nga dapat unta na hinahinay lang sila kay base nung muingon ang kurte karon nga karon sa 1987 nga nili illegal ang ilang dusay nga analysis. Okay, alas 7:42 na mga katrupa. Sa dugang bahin sa atong mga balita.
1: Express Balita. Express Balita. Balita sa international. Balita sa international.
0: Sa balita sa international mga katrupa, isip usa ka bag-ong lakang aron tuldukan ang nagpadayong gubat giaghat ni Ukraine President Volodymyr Zelensky si Russian President Vladimir Putin alang kini sa usa ka face-to-face nga panag-istoryahay pinagi sa usa ka open letter nga gipadala kini ngadto na sa presidente sa Russia. Ipahayag ni Zelensky nga sayop ang basta lamang maghulat ang tod nga ang maong gira sa Europa mahimo na usab nga sentro sa atensyon sa Estados Unidos. Gidugang panini nga ang tinuod nga kalinaw makabot lamang pinaagi na sa direktang nga pakigalayon tali sa Ukraine o Russia. Matod ni Zelensky, mamahimong ipahayagayon ang maong negosasyon sa nasod sa Switzerland o kaha sa Turkey. Nadawagan usab ang lider sa Ukraine og hingpit nga ceasefire o temporaryong paghunong sa pinusilay samtang nagpadayon ang propose nga negosasyon. Butang una nang gibalibara ni Putin kaniadto. Sa pikasbahay nagtuo si US President Donald Trump nga mas maayo kon magkita ang duha ka lider og malaomon kining magbunga og usa ka positibong kasabutan ang maong lakang alang sa kalibutan. Ikumpirma na usab sa Crimea kon Kremlin nga nadawat na nila ang sulat gikan kang Zelensky og gikatakda kining ipasayod og ipasusi ang kinatibok ang unod ngadto na kang Putin.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Bueno mga katrupa, sa atong nga balitang sports. Misaka pa ang kahigayunan sa Pilipinas nga magakuha og mga medalya human magakuha kini og dugang upat ka tiket ang delegasyon sa nasod sa paugnat sa kusog nga Taekwondo. Alang kini sa maabot nga 28 Asian Games ay paygayon sa Nagoya o Aichi, Japan. Tungod dini, mas napalig-on ang listahan sa mga atletang Pilipino nga musalmot sa prestigyosong kompetisyon nga nakatakda karong September 19 hangtod kini October 4. Dako ang pagsalig ni Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino sa kampanya sa nasod. Ilabi na nga ang upat ka bag-ong slot na bahin kini sa tagduha ka ticket alang sa kategorya sa pumsae o kyoroge. Gawas dini ang host country nga Japan. Mihatag usab o usa ka slot alang sa nasod sa para taekwondo. Kinabduman nga milabay nga 2022 edition sa Hangzhou, China. Ang Team Philippines nakatigom og upat ka bulawan, duha ka silver og 12 ka bronzing medalya. Duha sa maong nga bulawan gikan kini sa dula nga G-Sicho. Pinagi kini sa mga paningkamot nila ni Miggy Ochoa og Annie Ramirez. Gawas sa taekwondo bago

0: usab nga gihatagan og ticket ang National Men's og Women's Indoor Volleyball Teams, butang nga naghatag og dako nga kadasig sa volleyball community sa nasod. Gipahayag sa POC nga magpadala sila og kapin 700 ka mga atleta sa Japan. Pangunahan kini sa double gold medalist sa Paris 2024 Olympics sa gymnast nga si Carlos Yulo, og ang reigning champion og record holder sa pool vaulting nga si AJ Obina. Laki po sa mudala sa bandila sa nasod mao ang men's 5x5 basketball team Gilas Pilipinas sa pagpanguna ni Coach Tim Kun. Kinsa mao'y mibawi sa Bulawan nga medalya batok sa China sa milabayng Asia. Gilauman sa POC nga mas mudaghan pa ang ihap sa mga atletang Pilipino nga magkasulod sa Asian Games sa musunod nga mga adlaw. Gikan kini sa sektor sa sports, modern pintatlon o gadugang atleta sa Kyurugi.
1: Express Balita. Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Atong orasan ba, katrupa, dura kita'y alas 7:48 na. Samtang diri kita sa atong balitang showbiz. Mga katrupa, matod pa, Janine Gutierrez. Daghan pang pangandoy human sa pagpirma o kontrata sa Star Magic. Gustong ipakita ang Filipino culture sa kalibutan. Bakit rupa sa irutang ka detalye sa report ni katrupang Melanie Duran.
2: XFM Report.
3: Gikalipay sa aktres na si Janine Gutierrez sa dihang opisyal na kining miperma o kontrata ubos sa Star Magic sa ABS-CBN. Diin iyang gipadayag ang iyang mga dagkong pangandoy alang sa iyang karera sa showbiz samtang nagpabiling hilom ang bahin sa iyang personal nga kinabuhi. Matod pa sa aktres, naguna sa iyang mga damgo mao ang mamahimong kabahin sa mga lokal nga proyekto. Bisan pa man kung kinig himo sa sulod sa nasod o ubos sa produksyong Pilipino nga malantaw usab sa tibuok kalibutan sama sa mga prestihiyosong international film festivals dungan sa mga pelikula sa Hollywood. Gikonektar ni ini nga iyang nasugdan na ang maong lakang pinaagi sa iyang balikambalan nga serye uban sa iyang ka-love team nga si Jericho Rosales ang The Loyalty Game. Gibutiag niya nga nag-shoot sila sa mga makasaysayong dapit ug mga heritage houses sa Iloilo ug Bacolod. Diin dako ang iyang garbo sa pagpakita sa world class nga kultura sa rehiyon sa Negros pinaagi sa global streaming sa Kapamilya Network. Gawas ni ini gikatakda usab nga bidahan ni Janine ang horror drama film nga Balaraw uban ni Charlie Dizon ug ang Sinimalaya feature film nga Mag-iina uban ni Cherry Pie Picate sa direksyon ni Ray Reid ug gikan sa usa ka palangka award winning nga script. Bisan pa man sa iyang mga kalampusan, giangkon sa aktres nga dako gihapon ang iyang tinguha nga makasulay ug mga historical ug fantasy nga mga pelikula ug makigdimbayayong sa mga international nga production ug mga artista nga wala pa niya makatrabaho kaniadto. Sa pikas bahin gipadayag usab ni Janine ang iyang kahinam sa nagkaanam ug kaabli nga pultahan sa panagtambayayong tali sa kapamilya ug sa iyang kanhi network nga Kapuso JMA 7. Matod pa niya dako ang posibilidad nga makatrabaho niya pag-usab ang mga tao nga iyang nakauban sa pagsulod sa iyang karera sama na lamang sa megastar nga si Sharon Cuneta. Gawas kang Ate Shawi, naglaom usab siya nga makatrabaho sa umaabot silang Arn Cortes, Joshua Garcia ug Bel Mariano. Kahinumduman nga atol sa maong forever kapamilya contract signing, wala mapugngi sa iyang boyfriend nga si Jericho Rosales ang paghatag og sorpresa kaniya ug may padayag sa iyang pagpangga pinaagi sa pagsulti og I love you nga to sa aktres. Katropa, pamainit ba sa kamuntagon ng imong gustong inumon? Mag-Santon Plus Gold Coffee ka. Kapina, makapakutis artista pa. Alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas, kini si Melanie Duran, XFM News.
1: Express Balita.
0: Mga mga katropa, mga katong naglangkob sa atong mga balita. Ningadlaw nga Domingo, pizza siya tida ning atong nga bulan sa Hunyo 2020. Sa is mga katrupa, hapit tapod Independence Day, no? Samtang nag-travel ko ka gahapon na doon ay mga munisipyo, lugar nga daghan ay bandila ang pipila ka mga kining kanto-kanto sa ilang mga matag lungsod. Shout out sa tanan nga nagsunod sa tong programa karong buntag. May ako sang pamasahon kini atong mga bisita nga nagtan-aw karon sa atong live. Good morning ninyo tanan mga katropa. Tataod lang ha kay, by the way, ato sang pakisairan mga katropa kung unsay dagan sa atong lakats panahon karon para usab. Kabalota kung unsay kinibang basin og magbiyahe ta ba? At least kabantay ta kung unsay atong dalhon para di ta mabasa labi pag sigit ang motor-motor mga katropa unya layo atong biyahe. Atong pakisairan ang lakats panahon by the way. Mga katropa, ang pag-asa may isyo kini sa weather forecast kagayon ng alas 5 buntag niya valid ang forecast hangtod sa alas 4. Matod sa itong pag-asa mga katropa nga ang southwest monsoon nakaapikto kini sa northern o central Luzon. Dari sa itong lugar mga katropa, localized thunderstorms ang makaapikto sa rehiyon. Matod pa, taas ang tsansa nga mainiton ang dagans panahon. O nang giabisuhan ang katawhan mga katropas pangandam sa batok tining mainit nga panahon, labi na sa may kaudtohon, ang tods kaponon. Hinaon, posible gapon ang nahibulag o lumalabay o dili magdugay ng mga pagulan. O kaha kini mga dalugdog nga atong masinati mga katropa kikining localized thunderstorm wala magini sakto mga katropa nga kadabang kalit-kalit man ni siya nga mo unos, so dili na to ni matagna kung doon na ba'y mga pagulan, no? Maunay localized thunderstorm. So, by the way, ang pinaka-sure ani mag-andam kita sa kainiton sa panahon ng adlaw nga Domingo. No, kay matod sa itong pag-asa, taas ang chance nga mainiton ang dagan sa panahon. Kay diri sa itong lugar, bugtong localized thunderstorm la. Either walay mga unos, but masabot, street ang init anak mga katrupa. Pero mo kalit ka ni kilom-kilom, unya mo ulan, ilang kabalaka kay taod-taod na, hunong na na. No? So, nindot ang dagan sa itong lakas panahon karon nga adlaw, ning adlaw nga Domingo, Pitsa City. So mga katropa, mga kato ang naglangkob sa itong kalitabukang bahin sa itong mga balita. Ako sa shout out kini mga nagpaabot og mensahe via Facebook. Good morning ninyong tanan. Kinsa man niya si Katropang TC Bitonyo. Good morning Katropang TC. Unya di apo si Katropang General Narciso Amaro. Good morning Katropang Chinalin. Happy Sunday po si Katropang Jisen Canicon Bataho. Good morning usam. Happy Sunday. Si Katropang Gloria Malala Pilo. Good morning. Always good siya naminaw sa balita. Thank you so much. Di apod si Katropang John Michael Rua. Good morning Katropang John. Happy Sunday usab kanimo ni Idol. Di asab si Katropang Randy Santisas. Good morning Katropang Randy. Katropang Tristan Yat Gulay. Good morning usab nimo diha. Okay, basig na pa'y nakalimtan. Hala. Di apod diri sa pikas nga. Okay. Kanjotraha kay atong lantaon. Okay, good morning. Tapos na. Nabangasan na ako di. Okay, there is atong Dixieland. By the way, good morning ang katropang katropang Yuan. Mayong pagpaminaw nyo din ha. Naglubat man ang akong cellphone dahil nga isa. Sige, kaninyo lang tanan. No? Basag na yung mga nag-text din ha mga katropa. Dila na kong basa kay naglubat di ay. Na kalimtan og kining basa, no? What I mean na kalimtan pag charge kay nagbiyahe manggog ko mga katropa gikan sa siyudad sa Surigao. Nakaabot ko diri as diri San Fran sa kuana alas 2 na skadlaon hapit. Okay, para lang gyud ma makatrabaho, makabalita, no? Okay, naka-assign mo ito sa balita karon. So, by the way, magkito, so once again, magkito naglangkob sa itong kredibong bahin sa itong mabalita, mga drupa, of course, gihatod gini ka na to sa Yes to Health Incorporated, nagdalas mga produktong tiunay, garantisadog lahutay, then usan ini mga drupa, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Purtiktahi ang atong kalawasan, mga drupa, batok sa hulga sa mga sakit. Niya, mas paliguno na to, mas pa-healthy hun ang atong lawa sa mga drupa. Para padayon kitag mubarog nga walay problema, hinumdumi nga health is wealth. Magunsa man natong salapi mga katropa, pero ang lawas budlay sahi ragyod kung healthy ang lawas mga katropa. Pwede mo sunod na sab ang programang bulusay ni katropang Ri Alinton. Salamat manalaminit na sab ang inyong higala. Sa ngalan na lang sa kinitabukang puri sa XFM Philippines Network, sa XFM Magusa 91.3, 95.7, sa control ni Katropang Melanie Duran, sa itong News and Public Affairs, papangunan sa itong News Director Katropang CG Salvaloy, atong News Desk Katropang Limulokay, anchor supporter sila si Katropang Ray Alenton, Katropang Ali Vicente, Katropang Junje Labrias. Mga katropa, mayong adlang Domingo, ako si Katropang Ray Celeste Sorobascas. Dalaygon ang Diyos.
1: Express Balita. Express Balita.
4: XFM. XFM.
5: Kumusta imong klase nimo?
6: Ay, gani nga ka-plody. Nagtambling-tambling ko dito sa eskwilahan.
5: Di ba ging nanti kaayaw pagtambling-tambling? Pasakita na imong panty.
6: Wala man nakita akong panty. Ako mag-isalad sa akong bulsa.

0: dala.
1: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Craft Gold bay.
1: Ha? Sa Craft Gold da bay? Pag-sure da bay? Ngano good?
0: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midakwa akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Craft Gold bay?
0: Wala pa day ka masayod bay. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique kaayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan paspas ug himsog ang turok niini.
1: Mao di na ang Craft Gold bay?
0: Ubay.
1: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Adto sa kubay kay mopalit kog Craft Gold. Aron sad makasakyanan kog gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Craft Gold na ta.
2: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill aron dili ka maputlan sa kuryente ug malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
3: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
4: Agusan Lending Corporation.
3: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.